0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTH 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga TL o mga pasakit. Ili, napagaduwang na ko sa DTH 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTH 500.
1: DTH 500.
4: Mabalik sa mga butika.
1: DTH Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTH Coffee Mix nga bulong. Gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap himo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman from Man.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nga mo, huwag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
11: from Man. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Alright, baligtas siya itong programang After Yung Heartbeat sa alaunak 24 na sa kahaponon. At syempre, kinigyapon si DJ pa. Mga higala na kagisalamat sa iyong pag-standby. So, karoon, ubanik ko ninyo kung tapdalas tres sa hapon. Live na rumakitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7. Sa ganahang magpadala sa iyong mga greetings, sa iyong mga panawagan, i-comment lang diri kaya kung bahala niyo rong hapon na mga higala. Yes, aduna tayo mga nindot-nindot kay taga sulat nga basahon karon. O syempre ang ako ang giandam nga mga musika, nindot kayo. Mayang hapon sa taga Canlaon, taga Valle Hermoso, taga San Carlos City, taga Calatrava o taga Tuboso. Mayang panagsikay-sikay sa malimuot nga panahon. Ato sa nag-ishagit biya nga ito ang technical partner din nga gikan sa Norso Gihol nga na ito ang mga OGT nga si Jeffrey Sambilard, Give Heart Santa Ana si Ralph Francisco. Si Orlando Ruda, Oranda John Paul, may mayong kayo, may hapon. Sige, harigang kayong salamat. Standby lang mo dira, ha? Ayaw magkalimot. Ayaw kalimot sa pagtumar sa ato ang okon paghigop sa tuang DTX Coffee Mix kay ka nga kapi makapaseksi o makapalimpyo sa ato ang kalawasan mga higala. So samtang naminaw dira ilalom sa kahoy, paghigop-higop mo na mo sa ato ang kapi nga adunay dagang benepisyo. Adunay dagang benepisyo nga ikahatag sa ato ang lawas ang DTX Coffee Mix. Sige, mumalik tarong dugay-dugay. Ani ata, 95K5 San Carlos, Digital 95.7. Yung mga greetings, i-comment na dito. Ay, karoon, ang si Ryan. Oh, si Ryan, umadlaw labrinka. Dagis, wow, kanay sa song, I love it. Salamat kayo, Ryan, ha? Sige, standby lang mo mga higala. Kaya mumalik tarong dugay-dugay. Ani ang hindi ko kayang iwan ka. Kana bitang aduna kay usa kang hinigugma nya dili gani mo kayang biya ana bisan pag may ginaunsa mag balintuad pa ng kalibutan iya kay imo laging gimahal sumaon nga di gani mo kayang biya ana. Sige mo balik kurong dugay-dugay, standby mo kay no balik ra kung magbasa na kong slide.

Alright, check your time. Alauna 41 na sa hapon. Balik tayo mga higala. Kami nagyapon aminaw sa Afternoon Heartbeats. Kinagyapon si DJ Pang. Dinilangyapon sa istasyon nga dili lang puro sa balita, kundi dili puro sa kalingawan. Maanindot nga mga musika. Sa 95.7 K5 News FM San Carlos, opinanan niyo ang mga radyo dira. Pwede kayo mulantaw sa itong live K5 San Carlos, Digital 95.7. Kaya makapadala mo sa iyong advice, aniining ato ang sulat nga basahon karon. Karong mga orasa, mga higala, dalit yun nato sa itong Power Trio, ang itong DTX 500 Mighty C o Death Ray Bio. Para sa mga tricycle driver dira nga kanunay naning kamot, bisan pa man o gada na nagipamati sa kalawasan. Nagsakit ang mga hawak, mga tuhod o guban pa. Samtang dili pa kay lala ang iyong sakit ato anay ng sagon, pinaagi sa pagtumar sa ato ang pinaka-epektibo nga produkto, ang Power Trio. Kay para makapadayon ta sa itong tagsa-tag sa kalubrahon o para makaprovide ta, makapalita sa ito ang panginahanglan. Alright, mga igala, dili na tayo maglangay. Ito na rin yung basahon ang sulat sa ito, letter sender. Kani magkuri ang sulat, mga igala, o sa ni siya ka babae nga graduating na sa kolehiyo. Pero lagi, dako kayang ka subo o koy na nag-uol siya maayo. Tungod kay gusto siyang paundangon sa inginikanan, kay wala na sila'y ikagasto. Sige, kanya nga itong letter sender, taga Calatrava ra ba niya? Dear Digipam, maing hapon kanimo ingon man sa imong mga suking tigpaminaw. Itago lang di ko sa pangalan nga Grace, 21 anyos. Ani ako ay nagpaabot sa akong sulat or istorya sa kinabuhi. Kinanganahanglan ko karon og tambag, Digipam. Ani magudi akong istorya, graduating na ko sa kolehiyo karon tuiga. Usa na lang ka semester, magkadawat na unta kong diploma. Pero kagabi igilakan ko sa akong mama samtang naglingkod mi sa among gamay nga balay. O kabalo ka unsay iyang giingon kanako o sa kapulong nga perting pagka guula. Mingon akong mama kanako. Samtang naghilaka. Anak, pasaylo ako. Murag paundangon sa tika sa pag-eskwela. Kay wala ni God tay ikagasto. Sa pagkadungog ni ining sa akong pagdungog sa iyang istorya, Digipam. Murag nabuak ang akong dugan. Dili tungod kay nasuko ko sa akong mama. Kung dili kay nakita na ko ang iyang kakapoy. Tungod siya raman good anang ningkamot sukad namatay ang akong amahan. Adlaw-adlaw siyang nanglabada sa mga silingan. Namaligya o mga pagkaon. Aron makakaon may matag-adlaw. Upat magudmitanin ka managsuon nga puros nag-eskwela. Ako ang kinamugulangan, ako ang mga manghod ka elementary pa. Unya si Mama Rikyod ang nangitag pangwarta para maka-provide me sa panginahanglan na mo matag-adlaw. Maunang nasabta na po na ako siya nga din agin ang makaya tungod sa kalisod sa among sitwasyon. Digipam, grabe chud ang kaguol nga akong gibati karon. Tungod kay dili ko gustong muundang sa akong pag-eskwela. Kay nasayog yukyo kay mauni makapasulbad sa among kalisod karon.
Pero unsaon man ako kung dili na mo suporta ang ako inahan kadi na niya makaya. DJ Pam, lisod kay dawaton nga hapit na unta kumahumar na. Unya karon murag maputol ang akong damgo. Usahay mangutana ko sa akong kaugalingon. Nganong akong hapit na unta maabot ang tumong? Dito pagyud maabot ang pinakalisod nga pagsulay. Wala ko na ngayo og kaloe. Nangayo lang ko og pag-ampo og kusog sa tananing sa imong mga suking tigpaminaw. Tungod ako gyapon akong pagtuo, DJ Pam. Nagtuo gyapon ko nga basin adunay milagro nga moabot. Ug dili pa matapos ang akong paningkamot nga walay diploma. DJ Pam, unsa may angay na kong buhaton? Sundon ba na ko ang akong mama ug mohunong ko sa pag-eskwela? Aron dili na siya malistad o ipadayon na kung ako ang pagtuon bisan wala na may ikagasto? Nang hinaot ko, DJ, nga matagan ko sa imong maayong tambag ingon man sa imo ang mga suking tigpaminawa. Unsa bay angay na kong buhaton? Muundang bagit ko or mangita ko laing paagi para makagraduar ko. O matuhuman ang tanan akong damgo sa kinabuhi alang sa akong pamilya. Salamat kay sa paghatag o pagtagad sa akong istorya. Dinhi na lang ko ito bang akong sulat. Kini na lang si Grace.

0: sharpening the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, ayaw, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, unya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
3: Correct. O,
4: aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
3: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
3: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nga nutritional need berso sa destructive effect sa health sa tao.
3: Correct.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika. Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats sama sa sirloin steak, pork tenderloin ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
4: Ang mga processed red meats delikado sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon og other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
3: Pwede ready ay utan, ano?
4: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging, ug vitamin B12. Unya, ug inumpugag DTX 500, mas daghan pag yun na ug iron, daghan po nag B-complex, DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na. Or pwede nga dili na ginmukaon. Mag-DTX 500 o mag-mighty si Sir GP.
3: Wa na dyan tayong igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy, saying maing panglawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
1: gamay D3.
7: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permi lang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man tag nami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man, no? Kanami. Gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ko bukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Bitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ba? Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila o brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila o serbisyo mekaniko. Asa pa ka, adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz.
10: And Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
0: Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod, staycation experience. STI, West Negros University.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Bats for Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Bats for Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica for Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
10: Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
14: Alright, ito sa K5 News FM San Carlos, alas 2:27 na sa kahapon. Eh. Dagang salamat mga hinggala sa inyong paghulat at sa pag-standby. Kamu na minaw gihapon sa itong programang Afternoon Heartbeat. Sa kinigihapon yung nakauban si DJ Pam. Dinilgihapon sa istasyon sa K5 News FM San Carlos. Salamat kay mga hinggala, maying hapon. Anastasio Poras de Goma, maying hapon. Sige, sa mga higala atong ibalik o gamay, ang ato ang sulat nga gibasa kaganina. Mahitungod atong letter sender nga si Grace nga taga Calatrava. Nga lagi hapit graduating na siya karong tuiga, pero gusto siyang pangdangon sa iyong pamilya tungod kay wala na sila ikagasto. Makaingon po tanong ka usik, sayang kayo kung asa tong gamay na lang ang ang-ang para makakabot na ka sa imuhang o kung para makuha na nimo ang imong diploma, dito pa pwede ka paundangon. Sige, kanisir yung mga oras sa mga higala, dalit yan nato sa itong extend sa dili pa kumuhay tag og tambag. Dalit na ito sa extend food supplement for men. Para sa itong mga angkol at mga tatay nga wala na'y pwersa sa ilang romansa, kaba nilang asawa. Para mas mo extend pagyan inyong mga rounds. Pag tumar na mo o ga-extend o sa kaura sa dili pa ang paglabing-labing sa inyo hang misis. Sa iyong asawa, wailabot ang kirida ha, kay para dili mabulanan og helmet. Alright, so extend, papalita sa Klinika de Alternativo, there is San Carlos, ug naa na po na sa tagsa-tagsa ka barangay, no? Sige, marhatagan na ito ka tambag si letter sender. Ako matambag ka ni mo, Grace, ayaw himua nga ang kakulang sa kwarta, mao ang muhukom sa imong kaugmaon. Sayang kayo kay graduating na kakaroon. Kumbaga doon na kay ka sa finish line. Pero imong giingono nga nakahilak gyud ka sa pag-ingon sa imong mama nga paundangon sa kag-eskwela. Angay ra gyud kang muhilak pod Grace kay bisan kinsa naman. Ipagawas ra na ang kabug-at sa imong gibati karon. Pero akong tambag kanimo ayaw og hunong. Asagdain na imong mga luha, kadili na mahubas, pero ang damgo kung biyaan nimo, lisod na mabalik. Kung ang damgo gani mabiyaan, kani pag-eskwela kung mga gala part na giniseto ang damgo sa kinabuhi. Diba kay mo eskwela ta para mahimo tang maestra, doktor, o gubarn pang gusto na itong makabot. So ayaw sag surrender dayon, paminawa sa dyan, nagbisig na apag yung mga laing paagi, no? So tiin mong mama dito, inama, wala ko masuko. Kaya basi nakaingon to siya nga nasuko ka, mas musamot pa niya ang sitwasyon. Ina dito, pasalamati nga bisan lisod, imong gi paningkamutan na nga makaabot ko din di ba diba, hapit na ka na graduate, no? So, ina dito nga, inyo ang paningkamutan, magkauban mong duha, kaya wala man dyan kay amahan, kamo na lang yung magsabot-sabot kay ikaw mong bugan na kamagulangan. Kay sayang dyan kaayo, happy tagyag ka mahuman. Ikaw na lang yun, yes, lisod kaayo imong kahimtang karoy na sumala pa nimo. Para ka na kung maurag yun na yung mga pamaagi nga makalingkawas mo sa kalisod. So sayang kaayo pag pangita sag paagi. Kumbaga I mean ayaw sag surrender dayon kung ang tanang mga paagi wala pa nimo na sulayan. Pero kung unsaon man pod og kung gibuhat ta gyud nimo ang tanan og nyag dili gyud madala aw basin mao na giingon nga dili pagina para nimo. Basin aduna pa juy nga stukmang panahon para ni ana. Ay matod pa nila no, ang tanang mga butang aduna gyud rason. Pero pwede kay kamuduol sa imong mga eskwelahan, istoryahan nimo ang imong guidance, inyohang guidance office. Muta na ka dito, basi di adunay scholarship, adunay maluoy nimo. O kung emergency assistance, no? Kay Grace, daghan kayong estudyante ang nakagraduar. Tungod kay nangayo po sila tabang susama po sa imo nga isa sitwasyon. Tungod lagi aning kahimtang lagi nga dili magutatanan adunahan. Adunay pobre, adunay dato. Nga sa uma na butang mangita aning nga ingon aning nga sitwasyon. Nga kinsa patong lisod mao pa man pud desidido nga mo eskwela. So hinumdumi Grace nga ang kakabos, dili ang katapusan sa damgo. Usahay, maupagani na ang sinugdanan sa panakaligon ni mong paningkamot. Sa ganahan nga mo paabot og advice ni Madam Grace mga higala, no? Basi na doon na mo'y ikadugang. Yes, Grace, ayaw dayon o gundang kung aduna pa'y adunay problema. Pangitai siya na og paagi kay basin aduna patay makakita pa itong solusyon ni ana. Kay wala grabe yung mga problema no nga dili nimo masulbay tanang problema aduna gyoy solution maubitan na yung problema kay aduna po yung solution. Sige Grace, pagigbisog lang nga ang pinaka the best pod magampo ta kanunay kay bas hindi ay og magrasyahan makapadayon ka makagraduar ka. Di makakabot na ka sa imong diploma, makakabot ka sa imuhang unsay ganahan imong mga kurso. Para makatabang po ka sa imuhang mga igsuon sa imuhang mama, kay para makapahuway na po siya. So mas maayo yun nga makahuman ka, dili ka mo undang, no? Ayaw undang pa rin kamot, ah, kay daghan bitaw kaayo. Ah, dili lang bitaw ikaw, no? Daghan na ta kaayong naobserbahan ng mga estudyante. Ilang gi-share ilang mga story pod kabahin sa ilang pag-eskwela kung unsa jud kalisod pero nakalampus. Tungod sa padayon nga paningkamot, pag-ampo. Kung kita gani maningkamot pod, ubanan pagyatog pag-ampo sa kay murag wala na po ibili ang atong paningkamot kung dili ta ubanan sa Ginoo. So maura to ako mahatag na tambag nimo Inday Grace. Salamat yung kaayo sa imong pagsalig sa pagpaambit sa imong sulat. Nga nakahatag yung inspiration sa to mga suking tigpaminaw. O diba imagine, imong mama, matod pa nimo imong mama ra ang naningkamot pero graduating na kakaroon. Nakaya manggani ninyo sulod sa pipila ka tuig nimo sa kolehiyo ang karon pa man o karon pa? Ang karon pa din na makaya? Dako akong pagtuo, Grace, nga pagsulay ragid na. Padayon lang, Jod, pangita mong pamaagi, ina imong mama kung unsay angan ni nga buhaton, sabot-sabot lang ba? Hay nako. Sige, din na lang ko ito bagong tamba, Grace. Unta nga magpadayon ka, ayaw Jod og undang, kaya paridili maputol imong damgo. Duoyan aninga ingani nga mga sulat mga higala ba murag makatandog sa tuang kasing-kasing nganong matunong ang bata nga kugihan mo eskwela matunong pamabulb sa pigado sa maunay ato ang pangutana nga di ta katubag pod. Kaya nalang taunta, ang katong tapulan miss ko ila, na nabutang nalang po sila sa akong sitwasyon, katong magsigirag ikyas. Ako nga, kung gihan mo ito kayo miss ko ila, nga nung wala man may kwarta o nagproblema man hinuin may ana ba, no? So, unfair kayong ginabuhi. So, ba nung sa ako po itong kaila, unfair kayo eh. Sige, mabalik ko rong dugay-dugay, Grace. Sa ato mga suking tigpamina, nagbalik na kung ako na nang isyagit ang yuhang mag-shoutout na tanong. So, aniya o sa ang kanta nga In Your Eyes. Daging kasalamat, standby, balik ko rin.

Alright, alas 2:40 na sa kapunin. Sumoto in your eyes. In your eyes lagi. Ang in your eyes, ang eyes sa mama ni Grace. Nagita niya nga kapunin. Ang saan man to ay patakar ang magkugyawit in your eyes. Brogwa mo ko katarong lingkod ani day siya. So, mga gato ang sulat sa tuwang letter sender, mga higala. May hapon ni Dudong Aligada. Dudong, kumusta ang kapunon, Dudong? Asa si Inday Dudong? Kamo pa pagyapon ni Inday Dudong? Alright, so dito na lang nagtapos. Wala na dyan nagpahabol sa ilahang tampaga. Siguro, nangatulog pa ni ato ang ubang mga suking tigpaminaw or dili kaya. Wala na sila nakalantaw sa ato ang live kay... Sa radyo lang sila naminaw, di ba? Kaya ang uban ko na anak magpiyong-piyong. So, saan ang paglantaw sa live kong magpiyong? Tama, no? Bitaw ay salamat kaayo, Madam Grace. Kaya isog ka kaayo nakapadala sa imong sulat. Hinoon, katong imong sulat, dili man siya ka ng ikaulaw ba? Murang ikaluoy nun siya kadaghanan. So maulagi na padayon ragyud ta kang padayon ragyud ta hangtod kanus at ta pwedeng makapadayon padayon ta sa tuang mga pangandoy mga higala. Ako bitaw ko nagdahom nga makaabot pugo diri kay sa unang panahon kato manguna kog baol litro ko busig balita pero karon hangtod nga ning dako nako sure wala man day ko ni dako ning dako akong edad. Ako raman na yung edad din ako. Bito, pinakapangandoy ganun ako sa una manghingala. Ang mahimod yung reporter sa radio kaysa TV. Murag dinag ko naman to. Dira sa ito sa radio sa. So, samtang mangguna ko sa baol, magsigi ko dito yaw-yaw, kanang mga babasahan ako sa libro, bisan ka na akong mga story akong ibalita. O oh, hangtod nga, karon nga, nana ko sa hingkod nga pangidaron kaysa una ka tumangguna kung baula pa man ko sa 13 anyos, mga nana. So nagtungtong ko o 20 sa na ulit tungtong sa mga. So mo to nga, pagkatungtong na ko anang mga 18 anyos, 19, mura nag na enhance gamay, ayay. So mo to mga higala nga, wadyo ko magdahom. Sa umaabot nga panahon ang pinaka pangandoy ginakus kinabuhi. Paabot rayo di Asia. Pero ato mga panahon na no kato nangandoy pa ko nag-positibo lang ginakong mga huna-huna no. So mauna yung magingon na to nga wala joy imposible. Kumbaga ato ang ingon ba nga habang may buhay may pag-asa. Sakto man, samtang napatay kinabuhi, napagitay pag-asa. Lain pong kaayaw, wala na tayo kinabuhi niya, mag-asa pagyapunta, unsan naman ay. Bitaw, sumaw na Inday Grace sa sender na to. Ay, diyog pa wala akong paglaom kay partner yun na sa pagsulay sa imong kinabuhi. Kaya kita magudanan, aduna tayo mga kalisdanan bitamagian, usan na to makabot ang pinakanindot na yung ang-ang sa atong kinabuhi. Sumauna nga, patuloy ang pangarap. Padayon nagyataan eh. Sige, daging salamat. So, ato, wala na yung mapasyagit nila. Ato ang mag-kwanata greetings no sa ato ang mga tigpaminaw. Dito na lang kuto ba itong tambag? Uy, kay mura naman nagbalik-balik sa agyan. Mayang hapon sa tanang taga-malangsang araminaw karon samtang nagalikin. Specialist ako magulang nga si manang Marmar Mahinay Perater nga taga kadabuntag na siya maminaw sa iyo kay mag-open sa iyong radyo. Siyempre sa ako pong mama kanunay nga naning kamot luto sudan para makapabalon sa mga apo nga bulyagon. Agni, Madam Grace Flores sa Ganggong sa diento mapalit ang ato ang mga epektibo nga produkto dira sa malang sa maing hapon. Yeah, Tia Amang. Ilan ni Tio Corning maing hapon. Isa pa rin uba na basta kay ubay-ubay gina din. Si Madam Helen.
nila ni Lola Auring, salamat kay sa pagpaminaw. Og sa tibuok na lang Valle Hermoso kay kabalo ko nga naglanog-lanog kita dito. Dili lang ani nga programa gikan pag yuna sa buntag. Nagsugod na yun, nagtingog ang ato ang istasyon ng dito, 95.7. Og dira sa may tibuok Valle Hermoso, dira sa sa lungsod Jud. Dagan po tang tigpaminaw dira. Og dira sa Canlaon City, may pagpaminaw nila ni SM Steve Flores, ni Sir Elmer Sagang, si Sir Sefri. Sir, yu ang kauban na to sa kauban na tong alagad sa kangin. Tawa ba doon? Sa tibuok taga San Carlos, dira sa merkado karon nga medyo na kasi natin nga nag-init kay alingiing atong panahon, no? May hapon niyo danan tanan sa taga unsa naman dili naman takilito kay ini oi. May hapon sa tanan taga merkado sa mga tindero dira og gamba nga baboy, isda, karne og ban pa dira. May hapon kaninyo, salamat sa pagpaminaw. Ryan Umadlaw Labrinka, may hapon. Anastasio Poras Digoma, may hapon. Ni Dodong Aligada, may hapon.

daghang salamat. So pasensya kay kay nawala man diri na ko natuplok na. Ani lang yung dili patak kay veterano diri ani mga obraha ba. Sige mga higala, wala na kita saktong oras. Ay, aduna pa na yung gamay. Sige, magtiwas na greet. May hapon pag-usap sa tanang taga-bukir, nag-upo, tag-sanggo, nag-andam na sa ilahang para sa, kuan ba, pangumpay. Mga manggunahay dira og baol, saludo ko kay kaninyo, no? Kay bisan noon sa paman kainit sa panahon, pero nagpadayon gihapon mo. Padayon gihapon mong paningkamot sa inyong nga mga trabahoon, bisan noon sa paman kakapoy. In araw mga oras sabiya, nangandam na ng taga-bukid para mangumpay sila sa ilang mga kahayupan, maguna sa baol, manghawan o saging. Saludo ta kayo ni mga mag-uuma, mga higala, no? Kay bisan tuod dugay kay sila makaani, kaapoy kay ang trabaho, pero wala dyan sila ni surrender sa kinabuhi. Maupo na yung obra sa akong papa ka ng muhi bitag mga hayop. Ganabi sa alas 12 nga dako, porting pag sige nagpangumpay, liwat, mungod na ako butan kay ba? Naliwat yun yung papa dinas ako. Mayang hapon, sa nagduyan-duyan, ilalom sa kahoy, ilalom sa kawayan, di ba kabantay mo ng bukid-bukid yan ay kawayan. Perfect kayo na siyang butangan og bangko o dili lang kawayan. Kanang mga kahoy ba nga? Adunay mga kakaw, nga di na tayo magduyan-duyan ang kahapon. Maghigop-higop og kapi samtang naminaw og radyo. Maugin ito ang kalabanan nga ginaobra mga higala sa kaya tawhay kayo sa muta ang hangin prisko kaayo basta diya sa bukid. So mo na I do really love bukid yun. Ay naku, sige, wala na gintang saktong panahon. Ito na ang pasalamatan. Ang ato ang mga suking tigpaminaw. Nga kanunay yung nagasunod sa ato ang programa. Sa kanunay nga nagasunod sa K5 News FM San Carlos, nga kinsalamat sa pag-suporta. Sa kita na sa ako ang balakang daring napita. Ano, sa manikong posisyon. Ay. Salamat kay syempre ang ato pong pasalamatan ang ato ang labaw nga makagagaho mga higala kay wala gyud ta diri karon og wala siya kay iya tarong gi pasakit gi iya ning gi buhatag sakit atong tuhod wala man ta diri so daghang kay salamat Lord nga maayo ra gyud ang amo ang panglawas. Nga kapalayon mi sa amo ang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Salamat po sa among station manager si Sir Brian Morden. Shoutout lang po nyo niya sa ato ang technical partner rin sa mga OGT sa taga-Gihulngan, sa Norso Gihulngan, ming hapon. Daghang kaisalamat sa yung pag-uban-uban, mga higala. Unta, maayo yung kahaponan karon. Shoutout ko sa inyo nga mama. Iyo, tatong ipadala ang mga landere, yung mama ba? Sa mama ni mo. Mama ni mo. Christita? Ay, manghapon sa mama ni mo, si Madam Christita. Mama ni mo. Mama ni Sir Jeffrey. Manghapon sa tanang taga-Gihulngan City nga na naminaw karon, maayong pagpaminaw. Salamat. Inaunswa? Sige, ugma ha, ilista ang mga ngalan sa inyong... Ali, diri, kanapay gamay ang oras? Okay, matod ma pa ni Sir Jeffrey. Shout out kuno sa tanang taga Sandayong, Gihulngan City, Negros Oriental, Philippines. Maing pagpaminaw ninyo. So, wala naging tayo saktong paraan. Mga igala din ang takuto. Maging salamat, bossing si Doc Ramil Uy. Ako na lang, si DJ pa. Mag-uban-uban na po taong ma. So, syempre, sa dili pa tama na milit. Ako na, amudasyon na di ay ang kantang Follow Your Dream. Maging salamat. Bye-bye.

0: K5 News FM. The lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying, labad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
4: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
5: Naapay monolaurin.
4: Mga medium chain triglycerides.
5: Check. Plain D3 ikis.
4: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
5: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
4: Kung kainong kag D3 Bio.
5: Check. Ordinary D3, walay MCT.
4: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
5: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
4: Awala.
5: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
4: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
5: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang ni Sir JP.
4: O, dugangan pa jud. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to pa?
5: Magkataas ang imong metabolism.
4: Correct.
5: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
4: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala jud. Ikis na po.
1: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
4: Gusto.
5: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
4: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
5: Nya, gadaghan na sila kung naa si Visio nga makita mo sa D3 Bio.
4: Oo, naa si Visio. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
5: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
4: awala.
5: Wala na pod.
4: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
5: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
4: Correct.
5: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
4: So,
5: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
4: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 Bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
5: Yes.
4: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
5: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
4: Correct.
5: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
4: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3, wala tay oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
1: D3Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat so inom ko sa D3Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Superman for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
14: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
13: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
14: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
13: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
14: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
13: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
15: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
16: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagpaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
17: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
18: Hininga, uy! K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz.
19: And Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
18: Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District. SM City Bacolod. Luke Fu, Cantonese Resto. Bistro Bar. DTX 500, your superior antioxidant. D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist. Mighty C, your alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod, staycation experience. STI, West Negros University.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
11: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Pati ang puso ko.
13: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
14: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
13: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
14: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
13: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
14: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
13: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
15: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa 12 nga DCCCO branch karon.
16: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
17: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. O, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
18: Hininga, uy.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
2: Upong ang akong mga tiil o mga panakit.
1: Sa pagkadungog na ko sa DTX 500,
2: akong gidouble dose o nakapsule sa buntag.
1: O sa gabi,
2: wala pa'y bulan,
1: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
2: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert.
4: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Pinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
5: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
4: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
5: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
4: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
5: Paita.
4: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
5: Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug Mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malleus, incus ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
7: tulo pud ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit
7: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
5: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
4: Gusto.
5: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
4: Kana
5: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta, dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
4: Mao jud Doc.
5: Kay naa mangud, Sir GP, nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-awon nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
4: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singkat sa mga misis nimo.
5: Hala?
4: Makabungol mo dahil na.
5: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
4: Sa ito ba, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag-DTX 500 o Mighty C.
5: Kinanglan.
4: Dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
5: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o Mighty C. Kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
4: Wa na dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
8: Ako si Jay. Saking kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gito. Mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: 500.
9: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. Detox 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detox 500.
10: Detox 500.
11: Pumali sa mga butika.
10: Detox 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Tier 3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: PTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og PTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
2: tulo pod ka capsules sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang PTX 500.
0: PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa PTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka nabagdag antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz.
14: And Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
13: Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy, galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahang ang butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
8: Food Supplement for Men.
9: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz.
10: And Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
9: Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu, Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, staycation experience, STI, West Negros University.
11: This is K5. News FM, your official news and music station.
12: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM, San Carlos City, alas 4:27 na sa kahapon.
13: El Castigador!
14: El Castigador!
13: Ang tinig ng bawat mamamayan.
14: El Castigador!
13: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
14: El Castigador!
13: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
14: El Castigador!

0: Castigator!
1: El Castigator!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
1: El Castigator!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
1: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
1: El Castigador!

0: Okay, Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, maayong hapon, kumusta? San Carlos City, Oga Negros Island Region, welcome. Dari sa atong tulumanon, inyong tulumanon, ang El Castigador. Martes sa kahaponon, September 1, 2026. Sige hapon sa walay paglubad, ako ang inyong ubus nga alagad, inyong katribo, Dato Malalaban, Dato Magsisibya, Kaki 5, Arnel Herwila Dada. Aga makiguban kaninyo hangtod ta alas 6 sa kahaponon. Uban ang kinatibukan ka puwersa sa K5 News FM San Carlos City. Pinanguluhan sa toga station manager K5 o Kaki 5 Brian Moden. Nabaga nila ni Kaki 5 Giesebella Barbitsu, Kaki 5 Jong Versalis, Kaki 5 Pamela Pirator, Kaki 5 Lidian, Kaki 5 Barbie Pirolino, og sa toga partner sa Master Control, Kaki 5 Shanin Hilapon. Sa gala nusab, sa itong Vice President for Administration, Kaki 5 Jean Paul Generoso. Sa itong Vice President for Operation, Kaki 5 Iljan Castaño. Og sa itong President and CEO, Dr. Ramil Itangoy. Welcome din sa itong tulumanon ikaduhang adlaw sa itong panaguban sa programang El Castigador din natong hatagang pagtagad. Ang mga nagunang hisgutan ng lokal ug nasyonal, mga issues and concerns, mga sentimento, argumento ug opinyon nga ipadangat diri sa atong tulumanon atong hatagang pagtagad maigsoon. Please comment lang sa atong live sa Facebook sa K5 San Carlos Digital 95.7. Para nga atong mahatagang pagtagad ang inyohang mga issues in concern, mga higala. Bueno, kumusta ang ito ang mga pedicab drivers, mga tricycle drivers, ang ito ang mga security guards, mga mag-uumasab nga nagtikad karon silang nagkapahuway na, no? Sa ito ang mga mananagat, sa ito ang kapulisan o kasundaluhan sa tanan nga tigpaminawan, especially sa ito ang mga reseller sa K5 News FM San Carlos o KSS reseller o mga certified users sa tuag o sa produkto sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center nga mapalit ninyo ang tuag Power Trio nga gilaguban sa DTX 500 capsule ang molimpyo sa tanan ng mga toksin o hilo diha sa tuga lawas maigala. Tinguman sa tuga detribayo ang mupalig-on, mupataas sa tuga resistensya o ang mighty C nga puno sa alkaline nga vitamin C. O ang pinakalami na ito maigala nga kapiyo, ang DTX Coffee Mix. Ayaw mo kalimot, ana, mga kakifay. Bueno, at oras, alas 4:32 na sa kapunon, mga kaigsunan. Standby, no, kay atong dawato na ma-report karon gikan sa atong mga kaubanan nga naka-standby silang tagsatag sa kama area of responsibility. Si Kakifay ba, Jezebela Barbitsu, kay doon ay kalihukan ang tourism office dinhi sa Dakbayan sa San Carlos, no? Kining bulan sa September may gala, kideklara ni nga tourism month, no? Onya doon ay magkalihukan ang lokal nga kagamhanan dinhi sa Dakbayan sa San Carlos. Doon ay ipaabot karon nga report si Kaki 5 Jezebela Barbitsu, no? Samtag sa atong mga hisgutanan karubutaga, karong hapon na mga higala, no? Kining brownout, no? Kay sunod-sunod nga brownout nga naggigubol na sa ato ang mga konsumidor. Labi na kay kagabi, eh, dugay-dugay gyud nga nabalik, no? Sugang dagitab noon, una nga daghan kayong nireklamo mga igsuon. Unya karong hapuna, Posible sab nga mawala ta sa kahanginan. Gamikan kay doon ay rabay mga portion din sa dakbayan sa San Carlos Migala nga makasinati og ining portion o rotational brownout mga kaigsunan. So standby karong taon-taon, no? Sa ato ang mga pag-follow up, no? Tutang isulayan, no? Sa pakiginabi ang Taganunico, inagi ni General Manager Wilbo, Engineer Wilbao. Pero iyang gikuan ni Sir Peter Mahigala. So ato niya ning tinguhan sab, no? Diri sa atong tulumanon nga mapasabot nila. Unsa gyud tinuod nga status karon sa Nuneco mga kaigsoonan.
1: El Castigador.
0: Okay. Alas 4:35 na sa kahaponon mga kaigsoonan diri sa atong panag-uban, no? Ato pong ipadayon atong pagtuki may gala kalabot sa vaccine, no? Kining MRC may gala gumikan kay kinibitong kanang daghan kay gipasa na tumigala nga mga kasayuran kabahin na sa kinibitong si Mayor Rene Gustilo Maygala na maingon kita na controversial karong panahon na gumikan kay kuan man kanang doon na siya gipamahayag, no, nga wa mauyuni mga kaigsunan sa ato ang mga ginikanan, no? So ato ning hatagag pagtagad karong hapuna ang pamahayag ni Mayor Rene Gustilo o kining mga nadawat niya nga batikos, no? Lisod ning natas Gobyerno Maygala mo patuman ta sa mga programa o niya na hindi makasabot, no? Muna nga makadawat gigag batikos mga kaigsunan. Anyway, kini si Mayor Rene Gustilo Maygala dili man ni pareha sa uban nga mga politician nga onion skin. No, dili man ni. Di po ni madala og sulsul mga kaigsunan. Mura ni si K5 Shanin Hilapon. Bisag unsay mga istorya, ha? Mungisira ni, ha? Siya basta-basta. Mga lantip kay guna-una, no? O niya, pareha po ni Madge sa Kumari, mong guna ko, GC Belgod, ha? Kumari niya. Si Kaki 5, GC Bel Barbitso, ha? Kwadras, may smile rin niya. Basta na ay mga istorya nga, kanang libakon siya nga gwapa kayo sa una. Mura, siya guna ang sirinas o sa kamul rin sa una, no? Mag-ilog itong uban mo palit og gatas. Oh, sa una. Di ko kalimutan na. Nga labi na ni kay Malipay Baya po Tamigala kay kini si Pamela Pirater. Si Inday, ambot nga nung ganahan siya. Okay ra ba dahi? Dili ba ni kuani mo? Di ka malain? Kining ingon nga, murag na sa Pampam Vlog Manggod ba? Okay ra niya? Pampam? Nindot kayo ba kay Pampam yun? No? Diba, no? Grabe ka. Kwan, kanabang matagal. Broad-minded kayo ni si... Kwan, dili, open-minded. Broad, pagyot. No? Murag si Romeo Lawas may gala. Giminga rin ko siya ang pagka-albularyo. By the way, kagahapon may gala. Doon naging ni-comment nga gikulbaan ko no ko sa pagsugod. Ha? Murag gikulbaan. Ang angkay na baguhan makudiri kay muramantag magmisa. No, grabe, dai sintro nga kuanggod. Ha? Mura ko nako gikulbaan kagapon may gala. Sige. So, standby no sa inyong mga sentimento, argumento, opinion sa ato mahisgutanan labi pa kay kining by the way, congratulations na sa ato ang kapulisan dinhi sa dakbayan sa San Carlos. Mga kapin kon kulang 1.9 milyon pesos nga kontrabando kon kining smuggled cigarettes mga igala ang nasakmit na confiscate kaganiha diha sa may Pantalan mga kaigsunan.
1: El Castigador.
0: So ubay-ubay gyud mga igala, no? Sa naminaw ko kaganiha sa report ni Kaki 5 Jung Versales sa 11 Mbps no? Nga gidumala. Ayaw sa lagi likoy-likoy lagi kay kanang di pa may kuan, be? Okay? Ah, okay, sige, okay ra. Sige. Nagi mga kuan may gala do nga kana bitaw mga munay ingon nga expect the unexpected may gala no? No? Imog yung pag lauman ang dili angay nga lauman mga kigsunan. Sige. Pero na may DTX coffee mix diha, no? Di ba? Na diha. Sige, kape-kape sila, wala na. Wala di. Away pares. Sige. Eh, nag-abot mga na sila bang mga kwad ba? Mga sabaan. Mamawar sila height tanan. Find your height. Sige. So, alas sa 4:40 na. No? Kanya alas 4:55, mo commercial break tanya. Ako, alanganin kay kumigala nga mudiscuss kay base bitaw o kining mukalitrag ka wagtang ta sa kahanginan karon ba? Sige, ako sang pang ipang shout out, no? Kining mga kaigsuna na to nga naglantaw karon og naminaw. Shout out dol, gikan aning unsa man siya ininsik ni nga kuang gud imong hagod. Butang ipog pangalan, kinsa ni may pa si Ate Al. Ate Al si Ate Alma Mirasol. Yehey, happy Tuesday. Tuesday Sir Arnel. Salamat kaayo Ate Al, no? Maayong buntag, maayong hapon nimo, no? Watching from Cavite City, Mahigala, no? Si Mirvel Tabriga Langguedo. Pa-shout out, sir, from proper Rizal, San Carlos City, mayong hapon. So, wala pa mo'y brown out diha karon. Si Rona Milawas Migalan, nag-watching-watching na to karong hapon na mga kiksunan. Mayong pag-watching-watching ni Rona Milawas, uban ni Romeo Lawas o ni Luna Lawas mga kiksunan. No? Onya, mayong hapon, Sir Arnel, kumusta ang imong idugang sa adlaw? Murag okay ra gyud sir, naghulat gyud ko sa oras kusog ayo akong Bluetooth dire. Salamat sa pagbasa sir. God bless you always gikan ni Carmelita Barbicho mga higala, no? Nasa Mambulaw ni, imuha Mel. No, kumusta kinsa may naminaw di Mel, no? Naglanog-lanog ang mandiri sa Greenville Subdivision, Barangay Rizal, ang El Castigador. May pagpaminaw gikan ni HR Marvel Hungoy. Dok, may hapon ni mo Dok ha. Nagtapok sila diha karon sila si Brad Orlan na kining anob. Uban ni Ryan Laryusa, anak ni Nicto Laryusa Migala ni Glenn, Junaldo. Ingon man si Arnel Mavida de Migala, no? Minaw. Uban nilang Tatay Iking og ni Nanay Susan. Og ni Ana Dads atong admin head diha sa Dada Bilis, no? Mayong hapon. Kumusta niya? Ruel Magsalin, mayong hapon. Salamat, hi, Sir Arnel Dada. Kumusta ko, no? Salamat, no? Si Julesep Lasco Torres, no? Sir Arnel, mayong hapon. Shout out ko sa akong asawa nga si Dayon Torres og ni Lola Tudling. Espiritu, nadungog na jud taon kaniya sir. Lipay na kahit to siya sir. God bless you all. God bless always K5. Gikan ni Julesep Lasco Torres. Salamat kay died ni Dayon Torres mga higala na. Nadel Miraflores Gatungay. Hello sir, mayong hapon lang mid minaw lang mid dire sa amo sir gikan ni Nadel nag sa watching karon. Sir Arnel, kumusta og maing hapon? Naminaw rako sa radyo gikan ni Sunny Garingo Senior. Hoy. Minaw gud nga nagsundan na ibiya ta karon na boy ha. May bitong akin-akin ni Agnes ay. Nagsunod mi ninyo, nagtuyo-tuyo ko kaganiha kay Sirado man di ay diri, di ka ka left turn ba sa di ni Bruce. So abot pagi ko diri sa may plaza, no? Nya Luxin, right turn na po ko sa right turn sa Brosim, no? Paingon dari sa studio sa K5 News FM San Carlos, no? Mario Saraga, good afternoon Sir Arnel, pa shout out ni Ping Ping. Dere sa Metroville Habitat, Barangay Palampas, San Carlos City. Ay hapo dia Mario, no? Ni Ping Ping, nanay Ping Ping dia, no? Si Apple, musta, no? Si Emlo Fab, no? Wow, hello Sir Arnel, dads, Ludes na Ludes, rabaka ayo ka sa akong uyuan, Epifanio Pitiluna Ferrer. Shout out lang ko nila, Sir. Salamat. Okay. Salamat kayo, mga Ludes. Okay, arita sa ito ang kuhan mga igala, update ta. At ito sang unahon ang report kay gi, kuhan ba nino? Pwede ra, la, uy, sap. Okay pa no? Alas 4, okay pa, pwede pa. Okay, so ato sang dawaton ang report ni Kaki 5, Jezebel Barbizzo mga igala kay, na, kinibitong, diyaw, matod pa mga higala, Tourism Month din sa Dakbayan sa San Carlos o mga kalihukan sa Tourism Month celebration din sa Dakbayan sa San Carlos gibuksa na karong adlaw. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Jezebel Barbizzo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ismael?
2: Yes, K5 Arnel, formal nang gibuksan sa San Carlos City Tourism Office ang pagsaulog sa Tourism Month September 1. Gisugdan kini sa motorcade gikan sa Public Plaza padulo sa City Hall, ding gipaygayon ang opening program sa City Hall lobby. Gisundan og food parade di gisalmutan sa naglaing barangay sa Dakbayan, din ilang gishowcase ang ilang delicacies gikan sa food preparation paingon na sa homemade nga mapagkaon K5 Arnel. Ang barangay Bagunbon ilang gipaila-ila ang ilang kinaham nga puto balanghoy with bukayo og pagkahapon sa maog kalihukan gipahigayon ang tourism blog presentation senior high school category. Mao kana tong mahatag nga report alang sa programang El Castigador. K5 Jezebel Barbizzo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Okay, daghang salamat, K5 Jezebel Barbizzo, sa imong report. No? So, bayo-bay gid nga mga kalihukan may gala ang ipahigayon sa lokal nga kagamahanan nining bulan sa September isip timaan sa pagsaulog sa Tourism Month mga kahigalaan.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Sige,
1: pada... Ang tinig ng bawat mamamayan! El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
0: Okay, alas 4:47 na, no? Sa kapunan may gala, may paglantaw ni Romeo Lawas, no? Roms Lawas may gala, no? Nag-watching-watching sab nato karong hapuna. Salamat kayo. Taga Mercado, no? Publiko din sa Dakbayan sa San Carlos, Muragya, dunay naminaw na to diha, no? Palihog ko kinsay naminaw na to diha sa San Public Market, no? Sa San Carlos City mayong hapon ninyo diha nya kining sa ato ang mga reseller pod, no, ato ning ko anon kay dala-dala ko man gini, no, sa ato mga reseller available diha ang Clinica products, ha, ang DTX sa 500 na capsule, D3 Bio og ang kining Mighty Seed diha sa Lawa Store sod sa may San Carlos City Public Market, no. Katong mga kuha nala, sige, palit na mo dito. Ha? Palit na gin mo diha sa Lawa Store, no? O niya, dito po silang Bus Pablo Repita sa 4G Store, no? Sa kuha, kuanto? Nag-kuha tao si SB member Pablo Repita nga wa na kayo siya dito kuno mahisgote. Unang gahapon, may aging adlaw ba to? Or kagahapon, nakita mi dito sa mall, no? Pwerte niyang lipaya kay, nag-monitor po din siya nga, mabalik na ko dire. So, lipay kayo siya kay siya kine. Makuha na gano'n, may isgutan na. No? Okay, medyo nahinay po kuno siya dito. No? Ah, sige, so mga taga Valihermoso, pabili ba ko ninyo bing makapalit mo produkto diha sa 4G store, no? Diha sa may barangay no, poblasyon Valihermoso. Bagawin ni siya pero murag na ang ilang 4G store sa poblasyon Valihermoso. Ah, mayong pagpaminaw isa kini kay magkalingaw na kuno siya paminaw po, no? Niya siya bahalag hapon. Samtang kuno nga maghanduraw siya sa iyang mga kagahapon, iya kuno maminaw siya og kuan kining K5 News FM, dili na kuno siya atong taga Karkar. Ha? Isa kini kay balik na ka, so ako sang lisoon gikan sa Karkar kuno. Ikaw gyud boss Pablo, ha? Sige. Mabulaw sir Wi-Fi with Bluetooth, maka dungog yodra ako masilingan sa kakusog si Vicky Tugli, sila si Paran, Nancy Paran, si Andrea Lobitos, Arnel og Jerome Paran. Salamat sir. Oh, very good kayo. Available diha Jerome, Vicky, no? Andrea, Nancy, kining Arnel, no? Kita-kita niya tadiha sa Mabulaw, no? Unya palit mo diag DTX Coffee Mix, no? Na diha Ditribayo na kinibitaw nga DTX sa 500, no? Tanawa ha. Istoryahan din. Importante kay na may gala, no? Kinakumpleto gig ka sa depensa sa lawas. Una, kining DTX 500, wala na dagang sulti, mura siya janitor nga food supplement. Mauni siya musilhig sa tanang hugaw sa mong lawas. Sa tanang matuksin, diha sa mong lawas may gala, yan ang silhigon, no? Iyang limpyuhan may gala. Kanay mong hugaw nga atay, no? Kanang delikado na ba? No? Kanang atay may gala. So, limpyuhan na niya. O niya, ang atuang Ditribayo, maupo na siya ang mupaligon sa atuang immune system, sa atong kalawasan. Uban ang Mighty C. So, kumplito yun. No? Para siniguro yun nga maampingan ni mo ang imong lawas kay kining ato lawas mangigala, maura ba gini atuang puhunan. No? So, inom gika sa Power Trio. Ngagilang kuban sa Ditribayo, nga mautig silhig sa tanang hugaw sa atong

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan nakaay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
6: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant ug mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
7: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
6: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
7: Muna.
6: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
7: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
6: Na.
7: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jod ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
6: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
7: Correct.
6: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
7: Humaw pa na pagkaibawo.
0: DTX 500!
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500!
5: Mabali sa mga butika.
7: Makagool dyan kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan mo nga ulahin na ang tanan.
6: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang ang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
7: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes ug hypertension.
6: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure ug ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
7: Bintaha
6: ang DTX 500 ug ang Mighty C. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
7: Dili
6: maguba ang imong kidneys ug ilabias tanan, makontrol niini ang imong diabetes.
7: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
6: Yay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. mientras dili pa ulahi ang tanan.
7: Correct.
2: DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500.
5: Ko si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ko si Mia, nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take ko og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabali sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
7: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
7: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
6: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
7: Aha.
6: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
7: Ah, Sir Dennis,
6: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C, kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon. Pero kay di man kamo inom DTX 500 og Mighty C, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
7: Ang pagdako si mong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
6: Kung meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
7: correct,
6: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
7: Kana!
6: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
7: True.
6: Kung sige ka og inom DTX 500 og Mighty C, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
7: Gusto.
6: Og ang Mighty C, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
7: Kana moy kuyaw.
2: DTX 500.
12: Ako dai si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang as kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
7: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og mag-Mighty C ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
6: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giunsana gisibyaan.
7: Oh.
6: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
7: Mabangkrap.
6: Muhulat pa ka og mabangkrap ang imong pancreas.
7: Oh.
6: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrolajod ang imong pagkaon, lifestyle modification, kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas, especially kung parisan nimo o Mighty C Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress ug ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 ug Mighty C.
13: DTX 500.
14: Ako sa Jubilin,
15: sobra kataas akong blood sugar.
14: 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
15: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
14: 95 na lang.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud ka.
13: Mighty C, mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
7: Gusto.
6: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
7: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
6: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
7: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
6: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
7: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
6: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot kunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung moinom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
7: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
6: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
7: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
6: Maudyod na ay superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
7: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
6: Grabe sa.
7: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 na baingon ana.
6: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
7: Wala.
6: may monolaw rin ba ang imong friend Dietri? Wala. Dietri Bayo ra ang naa. Pasabot Sir JP, nga kung gainom ka og Dietri Bayo, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka Dietri Bayo ka.
18: Dietri Bayo!
19: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Dietri Bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
18: Dietri Bayo! Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri.
20: Papalit sa mga butika.
18: Dietri Bayo!
7: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
6: Nasa inindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
7: Wala.
6: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
7: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
6: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
7: Gutom na.
6: Kinahangla na adyugay ditribayo. Aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
7: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
6: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo. Magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
7: Very
6: question.
7: Efficient.
6: Ang imong D3, nabay ketones?
7: Wala.
6: D3 bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa i-research ninyo, BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the Jud, Sir JP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
18: D3 bio!
21: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
18: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
20: Ang Visio
18: nga may D3!
20: Papalit sa mga butika!
18: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
22: Pagay si Sheila Grace Mendoza. So, na-permi ko ga pang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi-recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
18: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
7: Muna igiingon, Dok, nga dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clean.

0: Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh, stop.
0: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa, matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kininga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
1: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
1: Good bacteria.
0: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga anong mo inom ang kaaning D3 Bio? Para sa maayo nimong tiyan.
1: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
0: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
1: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Doc.
0: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
1: Correct.
0: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
1: Oh.
0: Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio.
4: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Sa 2 pa lang ba nanatay probiotics.
0: Correct.
1: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan gamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
1: Dili.
0: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
1: Pag sulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria.

0: bakterya nga naa sa imuhang colon.
1: Aw, lipay kayo ang mga good bakterya na.
0: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
1: Unya, naa na sa imuhang ginom nga Plendetri?
0: Wala jud.
1: Wala jud.
0: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
1: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
0: O kadagat, sunod-sunod di ayun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
1: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
0: Correct.
1: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 bio, Sir JP.
0: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 bio.
1: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir JP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
0: Gusto ko happy ka.
1: Naman joy mga ingana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plan D3?
0: Wala.
1: Tungod sa MCT nga naa sa D3 bio or ang medium chain triglyceride.
0: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ug giya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: K5 News FM.
4: Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlok, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: What's going on?

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3Bio. Adto tas mga benefits sir GP.
4: Sure.
5: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
4: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
5: Wala na sir GP, makaya na ni Dietre alone. Ang gistadihan raman is ang BCO.
4: Hmm.
5: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
4: Hmm.
5: Naakatong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon sir GP, buhi pa taon sila.
4: Unya 20 years na ang nilabay.
5: Hmm. Ang importante man lang sir GP, madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
4: Mm.
5: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila.
4: Oo.
5: Dako jud kaayo nga bagay.
4: Adako.
5: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol sir GP.
4: Kaya man gani ang HIV doc nga walay tambal unya kung matakdan ka niini age dayon.
5: Mm.
4: Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japan nga ang makasurvive.
5: Correct.
4: So diha na lang kay pag viral ang problema inom og D3Bio kay naa ni siya'y unsa gani doc?
5: May monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan ha.
4: Pasabot nga maka-diet ka na matambalan pa jud imo ang viral load.
5: Ang bintaha ani sir GP ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3Bio.
4: So man
5: pagkahuman sa 8 ka oras mawala na siya. Unya sir GP ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
4: Correct.
5: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3Bio or mo inom yung gag D3Bio. Kay may tabo ana diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras mahimo na siya nga ketones.
4: Ketones.
5: Pasabot nga pag himo niya nga ketones mawala na ang monolaurin, mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3Bio aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong makagaw kung naay mosulod. Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
4: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
5: Buntag og hapon. Ang bintaha rana kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, ma-minimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito bak adlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og D3Bio. Gawas ana, ganindot pud ang imo nga brain function. Kay wala nay lain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain kundi ang ketones nga naa sa D3Bio.
1: D3Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mo take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3Bio makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient. O kini, anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila, unsa pa jud di ay, kung mas daghan pa jud ang imong itake sa extra virgin coconut oil, ingon sila nga, it's very promising, but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sato pa, ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio, dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani, mapunggan, ug sumala po sa DOST, sato pa, mapungkad usab ning COVID.
5: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa GP?
4: Nga naman.
5: Aron may antibodies
4: ka.
5: Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud dako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3Bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril imong imnon sa GP. Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones. Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom, protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
4: Buti pa sa butok proper timing. Kana galing na jud kay Hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Na tayo oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod kapag sibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Dili, abusuhon.
1: D3Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason.
8: Nakog yun.
7: natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
8: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
8: D3Bio! D3Bio! Health News! D3Bio!
9: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3Bio.
8: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
8: D3Bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kuwi diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gapo mo po sa Coco. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa mga
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
2: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
4: Mabasa butika!
0: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
4: Mabaka sa mga butika!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:06 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga!

0: It's hard to find music library.
1: Alita K5 Sarumaga. Alita K5 Sarumaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Alita K5 Sarumaga. Alita K5.
2: Yes, may buntag, may gala, may buntag. Takbayan, San Carlos, may buntag, Central Negros. Welcome mga ka-K5. Dres, ito pagpalayag sa Antolman Balita, K5 sa umaga.
1: Balita, K5 sa umaga.
2: Adlaw takaroon nga, Miyerkules.
1: Sa umaga.
2: Pizza 2, nimbulan sa Setyembre, 2026. As usual, kung sa nakaandan mga ka-K5, kapag nasa ninyo karong andlawa, inyong kubos ng galas kanginan, ka-K5 inyong John, the Joker Versalas. Bantahan itong tatak na alas 5:50 sa buntag, Andres, itong pagpalagad. Live na live, tamakit Andres sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. Sa mga higayon, madungong takar mga orasan diha sa may Fabulous Tomoso Click FM Radio. Yan sa tanan na itong mga suking ting paminaw. May mga buntag ganyan yung tanan. May pagpamainit ninyo diha sa mga wapan na kapamainit. Oy, bago na. Sa mga wapan na nakahigup o init-init ng kape. Kami mangginding ka na mabaas. Bago na ito sa iyos kabuntagon. Higup din tag kape mga kakipem. Samot na karon kay medyo tugnaw ang panahon. Tugnaw kay... Ito ang yapong, or padayon nga po na ito na sinati mga kakipab, ang epekto ni hanging habagat bitaw. Ay, ganun na yay naman eh. Ito kasabot sa huyop sa hangin, init nga murag nasagol po bugnaw mga igalam. Kamot na maguntong tutok. Grabe. Muna sa ito mga kaigsunan sa mga mananagat, itong pinamduman kanunay, amping mo mga manoy ha, amping diya sa tunga slawd kay basig mukalit og unos. Kado ka. Hala sige. Kung sa may mga balita ka ito pagkaisgutan karong buntaga mga ka-K5. Istorya na ito na yung parte aning kinibitaw nga haze mga higalam. O kining ato ang nasinati karon mga ka-K5 nga murag pag sanaaw sa palibot. Murag ka color gray. Kung sa may hinungdan ini. Nga naman yung ang atong palibot mga ka-K5 murag man o kuhan murag gagabon. Nga di masamtan. Unsa ni sa to hisgutan karon? Unsa ni pagkahitabo ani? Is it a natural phenomenon or na ay hinungdan ini mga higala? At the same time, ato i-check po na later mga ka-K5 ang latest nga weather update kay murag duda toy bagyo. Si kinsa tong bagyo hangan ato General Moon Jae? Si kadiyon sa mga ka-K5 nakalimot ko kay LPA to siya recently. Unya nadugay mga ka-K5 na purma yun siyang bagyo. Muna itong tanawon karon kung asa na ning napita ni, no? Uy, duha gyud ay kabuok. Dayon na unsa nato ning plaster mga ka-K5 kay duha kabuok niya napadjud. Kuan? Napadjud LPA. Sus, unsa na lang ning pananglitag mang tupa ning mga kini mga mananapa diri mun jay ba. Sao na lang ning mang landfall ning duha suswa para ba mahubas ang tubig dito sa mga kaigsunan dito sa kuan sa area sa Luzon. Until now sige pa rin tong ilang nilangoy-langoy mga ka-K5 galibog ng ulo ni BBM. Kung saan pag suyop ng tubig baha dito sa kuan dito sa Luzon area mga ka-K5, doon ay mga dapit dito nga hangtod karon wa gid gihapon mo lurang ang tubig. Yun din sa DOST Pag-asa mga igalam. Padayon karon kay monitor sa mao ahensya ang duha ka mga bagyo gusa ka low pressure area. Sa ilang monitoring domain base ni sa 2 AM report sa or base sa 2 AM report. Karong adlaw, Miyerkules, September 2. Si Pilandok na eh, si Bagyong Pilandok, na sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, na siya sa gilayon nga 1,200 kilometers east sa extreme northern Luzon. Doon na ni Gikosgon nga 65 hangtod 80 kilometrahe per hora. Naglihok na siya padong sa east ng silangan mga kakipay. northeastward nga direksyon sa gikusgon nga 15 km per hora. Unya si bagyong Saudel nga kanhi bagyong Obet na monitor sa 560 km west sa Itbayat, Batanes. Unya ang lain pagyong usa ka low pressure area na monitor sab sa gilay-on nga 2955 km east sa Central Luzon. Ang duha ka mga weather disturbances naani sila sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Magidaan ni Perbi mga higala ng kahimtangan ni. Mantay maraga. Ayo pa yung kais kamaturan nga makuan. Ayo pa kais kamaturan nga mahumbas ng tubig dito sa kauluhan mga higala. Wow, pansin ni. Wow, pansin ni. Klaro ni. O, pitindaghana mga kuan. Pitindaghana mga weather disturbances mga K-pop ng gawas. Epekto biya niya. Signar ni sa gawas mga higala. Na kato mga taga probinsya Jiner ba nga nangadto dito pa na manarbaho Jiner limpad in town perti na rong ang ubano nagmahay-mahay na rong Jiner kay ingon natin nga Jiner ba nga giahat man eh ni ani ta din ni aron nga makakaplag taga arang-arang nga kinani ang pangsweldo or panweldo mantay mamatay man pud danis baha ni Jiner manguli na lang daning kalakihan eh balik lang tag probinsya ni eh. Ay, ambot na lang. Sige, mo na pinaka-latest governor update mga K-Pine. Standby sa ato ang mga report. Ano? Ang report na diay. Eh, karoon ng ito-gay. Ito, dawaton si Rico Yang, Barek 4. Pero una nina, ito sa Nitpan Timbayaon. Ito ang mga live viewers, karoon mga orasan. Si Jeffrey Patata Galicante. Good morning. Uy, narong spelling man si GR. Eh? Anong na brigada naman eh? Kipay ba din tao na asa man eh? Jay Fry ha? Ma'am Jay Fry? Kipay ba din ma'am? Oh. Itanaw ba kung siya sa may Sitio Panuulan, Barangay Guadalupe. Sige may buntan. Jennifer Ramos, Luki-Luki, good morning, Jong. Happy morning, happy morning. Manang ay ba, kumawas, kumugwas, may buntag, Kipay Jong. Imong pinalangang Inday, pag-greet ko happy happy birthday sa akong pinanggang anak, Inday Luriel. Aimee Kumawas Constancio. Thank you, DJ. Oy, happy happy birthday kang kuanday ha. Sa only daughter ni Manang Aiba Kumawas nga si Kumawas Kabugwas nga si Ayla. Day Ayla! Musta naman mo din taon? Nadyo ko yung lumisita niya. Ha? Simto? Nadyo ko kalaag niya ba? Itlaw ko katong saging turdan baya manang ay ba? Manang bago yung kuan ba? Bagong po-po bitaw manang? Naman dadon sa una diya sa kay ka, Kuya SM Randy K bitaw manang? Oo. Sa tanan ay sa tanan nga mga avid fans kayo na kundi as may Tuboso sa una. Nandiyan pa itong Narbao mga K-5 sa may Fabulous Tuboso Click FM Radio. Hindi na ako mausap sa perting dagana, ginila niya, Jun. Rek, masing kadungog ka niya, Rek. Wala niya po, Rek. Unload niya po, Rek. Nag-monitor ni Ron si Rico Yang. Madam Dakdak Kabugwas, good morning, Sir Jong. Grabe naman ang habagat. Uy, diri sa Tuboso. Pigado yun kayo ang isda. Oh. Mo nang giingon ni PBBM nga ipunin ang baha. Ning lapaw naman gani sa balay na mo'y gidangan. Oh, matingon niya nga tigumon ko no kay... sa to? Para sa panahon sa tinginit. Doon ay magamit. Magmaya po nag-idiyahabaya kay... Sila naman dito yung iwan, kita diri, wa! At wala diri mga tanong mga kakipabing taon, sus, noon sa nani. Na nagtungsoy ng mga igala, wa na mga umoy. Kaya ang tubig nga gibundak sa uwan mga kakipab, igura pong suyupon sa hangin. Oo, aning hangin abagat mga kakipab. Atong mga kaigsunan ron nga mga mangunguma ba nga nagsalig in taon sa uwan mga igalam. Nagsige in taon, ampo in taon nga kami na po diri patagamtamag. Bisag gamay lang nga uwan, Lord. Ayaw lang ng lunop, Lord. Kay in town, ang mga pananom in town nga mga mais, mga humay, humay gyud sagad. Pananom nga mga humay maigalam ang kinini ang unsa ni? Mga tanom nga mga utanon. Apektado kayo basta kining init kay ang panahon mga igala. Ang prediction na sa pag-asa atong nangagi maka-experience daw ta og super El Nino by the year 2027. So basig mo na ni hunat na ni siya. Dili naman good balance gyud tinuod lang mga K5 ang ato ang kuan. Ang ato ang klima ba. Pero tinagyang nakuag kausaban yun sa tuwang klima, Jun. Na, niya, imbis unta nga ato apingan, nga ito ang kalikupan mga ka-K5, murag wakman, gitagad mga ingalan. Sige lang yapon mga ka-K5 ang kuan. Sige lang yapon ang ato pang abuso sa itong kinaiyahan mga ingalan. Labay basura din, hi. Potulog kahoy dito. Tukod og infrastruktura sa dili man kuan dili angay nga mga dapit. Wajud. Ah, rambut lang. Di po nato na himuon. Sa itawagan ni. Dili po ta ma-develop. Lisod, no? Lisod kayo yun. Wala gin siya. Sige. So karon mga igala sa ilong taglay isgutanan kining ato na sinante karon nga pagkuan ba kinibitang pag gabon mga ka-K5 diri sa ato ang isla. Okay, maligi ka kung matan manggod karon kun ngano ning ang ato ang lalawigan mura ga kuan mura tag naay makita bitaw mga ka-K5 nga pag ano kining murag adlaw. Adlaw man siya, pero sanaaw ba? Bati ang palibot mga ka-K5. Gani, gagawin ini ang ato ang buatan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office mga ka-K5 nagpagawas kagahapon o pahimangno sa publiko labi na itong mga huyang kaayo o kuan, huyang kaayo bitaw o sorry, huyang kaayong resistensya. Huyang ang respiratory system. Di pahibag na mga K5 ga kumanggawas mo sa inyong panimay pagsuksok mo mask. Kaya ato ang natagamtaman karon ang kining gitawag na haze mga K5. Kining paggabon pero daghay mga nagpangutan ha. Unsa day ni? Ha? Ngano day ni? Ang pagduda mga K5 sa kuan sa Environmental Management Bureau ng Cross Island Region. Kini siya na posibleng gikan daw sa nasud Indonesia. Tanawin ninyo mapa diha mga ka-K5 ba. Kay ang Indonesia nara na sa ato ang tiilan sa tong nasud Pilipinas. Mayra kayong distansya yun. Diya daw ni gikan, no? Ingon sa ahensya mga kakipan, natupad ni Regional Director Vicente Alos Banyes, lapang gisusi karon ang asagikan ang tinubdan o source ni ining maong haze. Pero, akadit sa ako. Okay, una naman ko dama itong ipayag sa DENR, kining kasanitian ito karon unhealthy gigayin ni siya. Kung dili ni maayos itong panglawas, kaya murag kuan kining apektado ang kalidad sa itong hangin tungod aning hitabua mga ka-K5. Karon na atong i-check mga ka-K5 kano maning nagkaingunan ni man naunsa may unsa di ay dito sa Indonesia. What is there? Nganong nagka-haze? According sa latest nga report mga ka-K5 nga ato ang nasubaybayan kainom do mo last year pa ni nga incident actually. May wildfire atong nakalabay nga tuig mga higala dito sa maong dapit sa nasud Indonesia palihog tayo sa plastar engineer mo Jay. Oh. Until now dahil mga ka-K5 kini dahil nga problema kini wildfire ba? Wa pa dahil ni mapaong Oh, kini ko do. Oh. Punan pa jud karon nga natay kinini ang nyata sa kinini ang windy season ba? Or ting habagat mga ka-K5. I don't know kung sila dito mga ka-K5 is apektado ba usab ni ini. Pero mao ni mga gipananawan nga rason nganong ang aso aning dako kay na sunog mga ka-K5 dili ni basta-basta nga sunog sa kakahuyan ni palikupan mga ka-K5 kundi dako kay iktarya-iktarya ni nga sunog mga ka-K5 bo. Oh. Imagine oh, according sa report mga igalam na sa 3.4 million na ka mga tao ang na namiligro ang kinabuhi. Posibleng magka infection sa ilahang respiratory system. Tungod sa panayong paghanggab sa aso gikan sa nasunog nga kakahuyan dito sa Indonesia nga kapin usa na kabuan ang nakalabay mga ka-K5. Na. Oh. So posible kay siyempre naman taroy ko ang habagat mga igala ba basin ang kining mga kuan ba kini mga abog ani ang kini mga agipo aning sunuga mga kipeb basin mo ni ang ato ang nat na sinati karon dinhi sa taong lalawigan diri gipadpad ba just dili na siya imposible mga kipeb na unya ingon pag yun dinhi mga kipeb lakip sa mga lugar karon og nagpadayo ng kining sunog ba. Mauri ang kining Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Java, ug Papua. Nakaapekto ang aso sa mga residente nga mao'y nagpugos kanila nga mo evacuate ug mao'y nahimo hinungdan nga misirado ang mga eskwelahan. Naapod sa kapin 260,000 ka mga face mask na ang gipanagtag dito sa lugar nga pinaka apektado. Pero wa pa ni masuta ni mga ka-K5 kung unsay gyud kay kuan unsay sinugdanan aning pag silaabs kayo mga ka-K5 tungod ba kaha sa grabe gyud na pud nga kainit sa panahon nga ang kining mga kuan ang kinibang mga combustible materials mga ka-K5 nga pag makabatsyag og grabing kainit sigrab na siya mga igala samot na ni mga buhing bato dilaab na siya unya kung ang

0: Miagi sa dito po to sa Hawaii. Grabe to nga wildfire po dito sa Hawaii, Maki. Pero tindagahan ang patay ato last year to Japan. Daghan kaya ito yung mga nga trap. No? Mas lisod, lahat mga dito ang klima sila, mga K5 kay kanang pagmuhangin dyan po dyan. Hangin dyan. Oh. As in, literal nga hangin dyan nga pwerte dyan hangina. Oh. May pag-address to ang mga K5 kay murag, kuan ra ba, kining arang-arang ra. Dito sila, magod, lahi. Panagsa, pero tingub. Sana dito silang dapit mga K5. Excuse me. May buntag kang Sir Hard Worker. May mabugdaw ka buntag ko din mo siya, Sir Jong. Haze day ni Ron. Samot magsugod na sa production diri mag-gabo ni. Yes, sir. Mga ingon sa okay, ni, mga eksperto, sir. Noon, di magiging kaigod layo po ang Indonesia. Gikan dress to ang nasun. May posibilidad. May posibilidad, yun. Alas 5.25 na mga K-5 ay buntag Pampele, Kabugnason and na Nanay Carmen Kabugnason na Mina Rons Radio na Lord Haboni. May buntag yung tanandiyan. Standby for a while, mga galap. Pamilaw sa tabang pahibalo sa Pikas Lawak. Interes to pagbalik ato ang nawato na ato ang mga katandem gikan dito sa K5 Negros Oriental. Pagkaman sa mga Bulawano nga pahinomdom. Paliog, standby.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500,
1: ang duna kinibo Mordica Charantia Compound,
2: gigan sa palya,
1: yung nagkahatag o proteksyon,
2: patok sa liver failure,
1: ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500,
1: atlaw-atlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kagintis tingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Extend Food Superman.
4: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gid. Nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
5: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. O niya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. O niya, barato pa yun. O, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
6: Hininga uy.
7: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. Sa Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
3: Okay, balik tama yung kalandri sa toan niya. Talaman na, balitang K5 sa umaga. At oras sila sa 5.30 na. Nagbuntag dahil sa tamang KSS dealers and leaders. Padayon karong naning kamot mga ka-K5 nga. Unsa ni, magkapanikay-sikay mga ka-K5 ding sayos kabuntagon. Available ni ato ang mga products diya sila mga K5. Andre, ito ang listahan. Sa tatong ipaabot-abot mga igala ang pag-sulod. Ano na di eh? Okay, pas-pas kay abdik na ito mga kauban. May buntag!
4: Uy. Wala pa man sila mga K5.
3: O, dahil ako dito eh. Dahil ako dito eh. Dara ko dire.
5: Para sa tuag K5
3: oh, buat nga parat. Buat nga patay. Buat nga patay labi kay isunan sa kanon nga bahaw, labi kay ni Paris sa kinini ang tinubhong. Isa do kinini ang sinangan ka kinini ang kape. Unsa pa inyong gipaabot diha? May buntag ka ninyong tanan. O tingog na itaot mo.
4: Sir Sai, urak ag naasa langob Sir Sai.
3: Wa gid ni na mauna pa.
6: All right.
7: Good morning, Sir Sai.
6: Morning.
3: Oh, ya kamo lang diha. Oh.
7: Sige, kumusta? Oh.
6: Dindot na magkailagay ang itong forma karon ba, oh? Dindot na tayo ba, oh? Murag
7: unsa man. Unom na kabo.
8: Dugay ni, maghuot na tayo dire man, oh?
7: Dugay na tayo sa screen. Dugay, may yung tanong, na yung murugan bain ba?
4: ang Cagayan de Oro kay Bisaya po to.
7: Pwede.
3: Pwede.
6: Papilo na ito ng Cagayan.
4: Pero urag sa Luzon man sila ni Join K5 Sai.
6: Ah, Luzon sana. Oo.
7: Dapat ka Bisaya po siya.
8: Kumusta rin ki Vexai? Sa Dakbayan, sa Magete.
6: Pero sa Magete, karon, magkasi natin na kining kuan ba, kining panag-umot nga kuan, palibot na ito. Pwede dito nagpasabot nga dagom. Pwede ka ito ng aso gikas sa Indonesia siguro.
8: Oh.
6: Indonesia man siguro, ne? Tawag sa case. Oh. So far, dari wa pa mo sila nga K5 Elmer. Og ato pa buto ni. Di mo sidlak na sa mag haring adlaw karon ta. Back to you, K5 Elmer.
8: Thank you so much, K5 Sai. Atong kumusta? Atong ikumusta ang K5 News FM Bayawan with ka K5 Don Diglodobe. K5 Don, good morning.
4: Good morning, K5 Elmer. Good morning, K5 Jong. Sa isa, murag ka.
6: Iboy ka ba sound doon, imo ha?
4: Okay na.
6: Okay na.
4: Bati na. May good morning K5 and Mark K5 Sai Sir Chong, Manager Donar. Good morning. Gigatay sa Bayan sa Payawan. Amo ang nindot amo ang panahon doon diri o kay medyo ni busilak na ang haring adlaw din eh. No, wala tay mga kuli ang dagko diri ka K5 Sai. No, aside atong good news nga ang barangay Kalumbuyan, no, katong karsada nila dito nga gireklamo tungod kay wala pa na semento among gibalikan kagahapon na humanagod na sementohan na. Oh. No, salamat din silang kapitan dira si Kapitan Eddie. Pero ang dai K5 Filmer.
8: Sige. Salamat mga K5 don diari tong tabukan karon ang San Carlos. Good morning K5 Jong.
3: Yes, may buntag K5 Elmer, K5 Dondi, K5 SM Donard and K5 Sai. Daghana na nato dayoy. Eh. Muni nindot. Kan gyud ni. Salamat gyud sa mga balita ni tibuok Negros Island region. So far dinis Dakbayan San Carlos sa gihapon nagpabiling hapsay ang ato ang palibot do nay mga petty crimes nga na record and then do na sa mga dagko sad nga mga crimes para sa tong confiscation sa 1.9 million pesos worth of smuggled cigarettes dirigyud pantalan gyud na pukot gyud. Sa suod gyud mismo sa pantalan na mga ka-K5 and so far naanaron sa kustodiya sa atong authorities ang kining mga contrabands. Back to you ka-K5 Elmer.
5: Sige, dagan salamat na K5 Jong. Ato naman, tabugan karon si SM Donar. Diyas sa may Sikihor. Kumusta diyas sa Sikihor, SM?
1: Mayong buntag. So far, so good. Atong wondering kining sa promise of Sikihor. Actually, busy o gamay ang mga Sikihor nun kay umabot ang araw ng 55 kaaraw ng panalawigan o ika-54 kaaraw ng bayan. Daghang tayong activities na gipahigayon, mga sports, tanan, mga paubdan sa Kusog. So far, so good. Only, ang klima na magre, makita mga namo 360 degrees palibot sa station. Wagoy kining medyo musilak na unta ang haring adlaw kung gitabunan siya sa mga kagabunan.
3: Abi na ko isem og dibalik sa agi. Abi na ko musilag na unta ba ibalik sa agi.
7: Murag sunrise. Ang sunset mo diri kagahapon kay murag sunrise. Kay kun man ang yang adlaw.
6: Yellow.
7: Oh, maglalaw. Tungod lagi to sa.
1: So, wakot to, no? Back to you, Sir Elmer.
5: Sige, nagkasalamat, SM Donar. Sige, no, diri naman sa Kanlaon. So far, no, hapsay. Og walay mga dagkong mga kakulian na diri sa syudad. Niya, sama sa giingon niya ninyo, diri man po sa Kanlaon. Experience na mo diri. Kagahapon, palandaan nga, di June Mayo, ang kining iyahang ang palibot diri sa Kanlaon. Kumigan lagi ining gitawag nga Hiza. So far no, ato lagi paabot usab nato kay ang ato ay karon nga K5 solid supporters, K5 Jong, K5 Sai og K5 Donde og SM Donard. Mag-born ni sila tomorrow. Anha ni sila diha K5 Sai. Thank you ha.
3: Uy.
5: Welcome sila ha.
6: Abi na ko kadto sila si Kehor.
3: Pwede kayo.
5: Turn na sila niya, for sure, excited na ni sila karon. O siguro, ready na ni sila karon. Dapat alasize, na na ni sila diri sa station. Kaya ganang ready to, kuha na yun, ganang go, nag-iwa na balik-balikan.
3: Yay.
6: Kuyog. Kuyog.
5: Sila rang SM, o si K5, si Free. O, silang duha.
6: Ganun din magkang kuyog.
5: Di kayo, ulay mabilin rin man. Makaanhi ka. Dili. Man ba? Wala mong gawin mabilin niya. Basi niya, mabalhin ang stasyonan ba?
6: Ha? Mulakaw, di man ang head.
3: Mangload ba? Mangload.
6: Dili, ibilin na ni mong ka K5 Jong, no? Labita na San Carlos.
5: Oh, mga layon, usa ka.
7: Okay kayo. Jong, K5 Jong, saka naghana. Banako na rin. Ay, mabulhaton.
3: Ano daw? Dami, lulupidot. Ako yung muna lulupidot na ito.
1: Mulahos sila dili sa Sikihor kay kailangan sila libre.
3: Kana.
1: Librehan ako sila.
3: Kana.
5: Kapan man K5, SM Donard kay 34 sila ka ba?
1: Okay, gampang. Libre kaligro sa Bolivar.
5: Alam niya ay. 34 sila na. Duha man makuyog sa among staff. So, adala ni SM. 36 sila tanan. Ang may driver sa bus. 37.
3: Ubay-ubay din eh.
1: Libre ka ligo sa Bolivar kanta.
3: Matay, labi ka.
6: Isa ka bus na yung K5 Elmer. Ang kuhan, pare.
5: Dili gali masulod sa isa ka bus. Kay 24 tingali daw to ang capacity.
6: Ano patrol ninyo niya?
5: Ngay, mo gali. Kita agi nagpamagi.
6: Duha nilang ka bus. Nabay bus niya sa kuhan? Municipio.
5: Ano yun natang mukha na di repeat.
3: Madlok.
6: Pulbaag ka lito ipag-isgo sa baso municipio.
1: Aray ko.
5: Ito katabay ka ito si Carillo ni Kagivive Juba kay kung sa ilaha pantalan sa mga direto nakalabay nga adlaw Dris Bukid.
6: Uy!
5: Bukid!
3: Uy!
5: Oh, sa bukid to.
6: Ang Thailand's Bulkan.
7: Bro, awesome sa nangagi, oy. Yeah. Kung pagin may, kaning diri pagin the Peters may malaiba na area.
3: Mingaw, mingaw na siya. Mingaw, mingaw nga lugar, kay Pebel Mer.
7: Mingaw, mingaw. Kaya ang isang yan, kaning bao-bao ba?
3: Eh.
7: Kaning bao-bao, kung giunsang pag-abot ng lisun.
1: Sulo ka po pligit.
3: Di atras. Di atras na siya, di atras.
7: Oh, dito mo, no. Dito man nung nilang gawin, pabukid naman yung mga sigarilyo ron. So, hi, Arias Highway, Pantalan. Hindi kaya. Pabukid naman.
4: Kasi gagahan dito mo yung manigarilyo high key five, Elmer?
7: Hindi po, mostly ibukid likin, wina.
4: Mga lumboy.
1: Likit lumboy.
3: Oy, kumpiyansa ka, kakininga ng taga-bukid. Gagwantara na sa likin. Kaya ang likin, sakit kang paso ng likin. Mga mangita na silang important. Bitaw.
1: Likit Morris.
3: Oh, Likit Morris is am sakto na.
6: Kada uso ba ni karo mga smuggle nga kuan? Kato bang pagtabako siguro ana imo sa may mahitabo ni po siguro.
1: Dili ka ba mo nganong dagang jay smuggle ron tungod ni aning kamahal sa sintax pagpatong sa sigarilyo.
3: Mao pud na.
1: Siyempre. Dagang opportunity. Nag-opportunity nga mo himo o gapiki. Kay mahal man ang dako maginan sa sigarilyo.
6: Mo. Pag-abot sa BOC, napa dito mahal po ibayad. Ah, sa mo.
7: Mabito rin dakpo na sila kay wala man sila gabayad og tax.
3: Mo pod.
7: Oh, mo pod ning barato ra pod.
3: Ya, mao rang asuha. Puti.
1: Mura pan kansira.
6: Dili, dili unod kana katong kapayas daw sa kapayas.
3: Kana may wa kita kibaw kay wa man ta kita pag manufacture ani kay Pepsi.
7: Oh, sila bisol ko no.
1: Lai gigani daw sa Bajam.
3: Kapatay katula karhat kes tutunlan.
7: Social bigay pangalan ng mga sigariliuha ba ya?
3: Oh.
6: Oh, unsay ngalan sa inyo ha, kay Wilmer?
7: Nay Platinum.
3: Oh, grabe. Ligon kayo. Yes. Platinum
6: good. Sir Carlos, kibel dyan kung saan mo pwede mong kwa
3: dyan. Mas pinasahin eh, dinhi. Kato na kumpis ka. Native.
7: Masig, ligo nag-source diya.
6: Ang kuya, ang babo si Kihor na. Ang sari po yung ngalan ka. Ang sari ngalan diya, doy. Si
1: Kihor. Lami haari yung gitawag nilang for.
3: Oy.
1: Nag-haari.
3: Matay. Kamatay.
4: Manager, mao ba na nga itong sigarilyo nga dili na kinahanglan ibugwa ang aso?
3: Usaan tulad? Rektaw ng tulad?
1: Inigiyop-iyop mo, pugmuhon ka.
3: Kamatay na laman. Ay, abot.
7: Wala mo kabat tayo tustos?
3: Napagyapon. Samot ng kamatay. Pero ting mahala.
4: Nawa na, samot na. Orang, amo mga tustos, hurot na magbabaylo ag yuta.
7: Tingnan ng tustos, puro sa tabako.
3: Samot, pero ting mahala. Uy, mga datok may ka-afford na kay Pabilmer.
6: Si ka po to, kasaw na, si President Ramos. Tustos.
1: Oo. Pure nga tabako daw.
3: Puro na tabako nga kiningi kuan gilukot ba. Pa matay usa ka suyop nimo na tangtang imong baga na kipa bill. Pati nang suga.
4: Ana ang magpula na pag imong mata ra kag suyo po.
7: Magreklamo man gali nang mga nagkuan kanay naggamit og likin gali nga napo magani na lumboy kana pa ka puros tabako.
3: Ba ganin yan naingog tudlo kadago oy Ginoo ko. Oh. Di ba?
7: Nabina kung gabi ka magtabako anang tustos.
3: Saipan kang kapre ana.
1: Unya ang kolor ni mo puti, regatan mo ni mo magtustos pag yung gana. Dapit sila na.
6: Lain po itong magmama. Magmama nga ikaw.
7: Lain.
3: Lain sa das, ya?
4: Lain mo itong magmama, sir, sa'yo kay tango, magdalag man, orang may na'y mancha.
3: Oh.
6: Ay, likon mo na kayo.
7: Makalikon ko na, K5 Don.
4: Hmm? Balik mo silingan, sigmama, K5 Elmer, sigmama, sa ni Adto Par, pangagman!
3: Laro ni boy.
9: Pagpaak sa anago na nga pungil mang tango.
3: Basig na nut brush. Basig pag humag mama na nut brush. Dapat bagol para ka bling o dili ka nut brush. Ano yung ginawa bang lang to?
1: Ang katong buyo nga gimama niya na ihiyan tong sikbin mo.
9: Para ang katong wala ng sikbin manager nga gidungog-dungog sa kawitan karon. Ron. Naman to, issue mo na ron din na nakapos sa social media kaya na daw nasa laban ito sprok ono sa kawitan manager.
6: Uy! Babo na.
9: Nanook ko no. Di ako po gichatan gabi si Kagawad Floro Amancio ingon pa siya nga pamangkin ako sa ni atuon ugma. Kaya ko nung ipaatog tanod wa mo ko ni wakwak.
3: Ilupad na guro.
7: Ano na ma-reveal ug adlawan kay Five
3: Dog? Wapod.
7: Tinuod man. Nabagol na gud.
9: Pero na ako baron.
3: Nay.
9: Nga ang tinuod nga wak-wak ron kana may manudlanay og balay manguhas mga gamit.
3: Oh, naitabo na dre. Ang tumiaging semana loy kay among KSS member in town. KSS leader. Oh, 80 mil gid mo natangag.
6: 80 mil.
3: Oh.
6: Kato may klaro wak-wak.
3: Oh, adlaw kay dako. Adlaw pa jud kay dako. Gipatalikod ron nanimba man in town.
7: Meaning ang termino ros kawatan kay wak-wak na.
3: Oh, wala. Oh, mga puwag mata.
7: Wak-wak kun nang naa din ang mga nangawat ros gobyerno.
3: Ah, oh, magwag na sa wok-wok na sa.
1: Sobra pas wok-wok na ungo ang dag ko.
3: Dito na.
6: Dito nagbarang taga secure, pabarang na to nang kuha.
9: Ah, ba ya manager?
1: Mangutana to ninyo, buto barang din eh. Mangutana ko ninyo.
7: Tuo ko manager kay naman kada god.
1: Isulay, di buto ko niya ako para. Adi ka mo to, sensei.
6: Dili.
1: Na ako naman ko'y na antiguhang gabay dili o siya, mag-tisting-antig.
6: SMP mo tisingan si Blas.
1: Blas. Ikaw siya.
3: Ikaw ba di mo to?
9: Manager, kapalong ka mo, barang ka ng kay manager, magkalibang kwarta ang tawo, yung mapalit rapot. Huwag ka na ang inindot na.
6: Kaya na, inindot.
9: Yan, puro po sinsilyo.
6: Inindot? Pariharap ang number.
1: Giring-giring.
3: Katubang dos nga kabaw, gano'y SM? Dos nga kabaw ba? Di gano'y katong singko nga naibangag ba? Ah, may nakay pino kayo. Ay, ginawa ko. Sige. Ari tas mga balita eh. Puro naman yung mga yampak-yampak at sugilan.
9: Ito na marong impeachment.
7: Ay, bolo. Inaunsa sila dito eh.
6: Pero,
7: kwan ba ya? September na ron niya. Ang karun ba, di ba? Ang filing? Bula na?
9: Last week.
7: Feeling ko madayon yun.
1: September 28, magsugod. October 5.
7: Okay, what if, kung maka-file na sila, naka-file na mga mudagan, kung clip to post po, nasayanga. Hindi na, guy, oy. Dayon na rin na, oy.
3: Dili. Ang extension raman to may gi-approve, extension of terms sa mga, kuan, sa mga barangay officials.
9: Kay warag nangandam na rabajud ang Kumelec Negros Oriental.
7: So walay balaod.
3: Di, halos tanan. Hindi, basta walay balaod, sakto. As long as walay napasa nga balaod o napurbahan, dili pwede nga muhunong ang Kumelec sa pagpreparar. No.
1: Mamutala ko ninyo yung upat. Mamutala ko ninyo yung upat. Kapag ganahan, babog na yung barangay election.
3: Oo! Oo! Oo! Oo!
1: Kabalo kung anong ganahan mo.
3: Ano man?
1: Okay, gidungan man na sa pizza dos, makabutan lang siguro itong patay, anak.
6: Anak. Pare na yung istorya. Pare na yung istorya ba? Kay hindi siya nga, hindi ko ito ko sa kalulo. Ako asawa din, nakabutan na. Ingon tong teklista ba siya, nakabutar na. Uy, sayang, wako kaabot. Asawa, sir. Siya nga, kuan, dugay naman itong namatay.
1: Yan ka na eliksir, bubutan.
6: O, oh, teka, eliksir man, sige magkukaulahi, kaabot. Di na kumabda ang asawa, ang bubutar.
9: Pareho na atong ni trending na nalista ang pangalan sa kadawat og ayuda niya, dugay nang namatay.
3: Uy?
6: Niya. Ay, di na. Okay na. Kay kadawat pa. Win niya man po.
7: Nalilip ni Sulit kaya nga na ang maginay hatag-hatag yan ay 100, 20, 50, wala na kay 20 ron.
3: Why? Yun yung maginay.
1: Di ba mamutanan rin siya na seleksyon?
3: Oh, kana.
9: Murag. Dako mong kuno diha, manager.
1: Bila ang seleksyon, 4 digit.
3: Oh? 4
1: digit.
3: Gamay rin sa isla SM, pero...
1: Mabot mo yung 5 digit sa hain.
9: Grabe, no?
6: Hasta barangay, okay ra, ginagba na lang to digit na lang.
7: Ay, layo ng barangay, basta
1: buta ka hapon, mamay na lang. 3 to 4 digit na rin. Muro naanda na siguro din rin. Namiss bita po pagkabot na ako din rin ako nga. Yung naanda ang ilang kuhan. Kay liha sa toa, o barangay election na toa, may nalaman ng 20. Diba?
9: Dito, kung wala, John Manager, lighter.
1: Kabo. Kabo.
3: Sinina.
7: Dili, kung hapon na kung butar manager, kay kuhan naman, gamay na.
1: Suka.
9: Bitaw, no? Mabitaw ni ato ang naso. Nung orang din siya, muuminto kay kita mismo ang butante. Maghando mo po na ihatag ang politiko pag panang seleksyon.
7: Yes. Yes. Kung mabuta rin, kaya ihatag. Ang sama na, oy.
6: Oh. Yeah. Maday yun kay dagan doon.
7: Dayon eh.
9: God's gift.
1: Uso barangay doon, barangay.
6: Karanotse.
9: Ah, grabe mo na karanotse. Ay, pa kong ibalhin yun.
1: Kawitan.
9: Dilirataan na. Okay. Kay...
1: kanina, ang ato bitaw rule ani nga kining katilingban, no? Is pag-itikit o para dili mo butar niya na mga kusog kayo mo kining mangagni anang mga mamali o kining
3: buto.
1: Ano ko ni atong kining nabiruan na
9: correct.
1: Itikit ang katawahan. Dilita mo sugutan ng mabalik o buto.
9: Sige. Kung si kagawat si kapitan maghatag og kinintos, usa man niya pagbawian, aha man niya bawion. Nga bali daghanang tawo sa iyang barangay.
1: Ako na dito patong.
9: Oh.
1: Tumpak.
7: Ang budget man naman sa percentage.
9: Oh. Di ba?
1: Na sistema na doon.
9: No. Pila ko madayo na ni manager og ang eleksyon kay naana ko'y kapitan na tagbuan nga dako na kay gisi.
1: Ang mga konsyal na kung saan ang mga isna, karun, itaas ang kamay, wala na, oh, habit daw, kamuklasi ko
3: lang. Nakakalin yung comment dari ay, ingon ni Sir Hard Walker, ting si Minto na rin sa mga daan, kaya eleksyon na hapit.
9: Ting limpyo na po sa mga kanal ron.
3: Oh, anak man na.
7: Sige, ito na. Sige, nauna to si SM Donard. SM Donard.
1: Dahil salamat kayo nyo magkita ta o maglugog tagbalik tomorrow Thursday o nyo magpasalamat po sa Canlaon, sa San Carlos, Bayawan o sa Key5 News FM 97.7 o gawin po magkita siya sa inyong news director mo. Thank you so much o gigan sa Eastern Del Fuego, Key5 News FM. Sige, salamat kayo magkita.
7: Sige. Daga salamat SM Donor at tumukan si Kaki 5 Jong. Kaki 5 Jong, go ahead Kaki 5 Jong.
3: Yes, Kaki 5 Elber, salamat kayo. Salamat po kay SM Donor, Kaki 5 Dondi o Kaki 5 Sai. Ugma na po na. Samang takda, samang istasyon. Gikan lang rin sa 95.7 K-5 News FM, San Carlos City, may buntag.
7: Sige, daga salamat Kaki 5 Jong.
3: Standby sa musulod nga programa, may gala ang K-5 Detox Family Morning Newscast. Inimabati sa Dili Madugay. Sa pangalan na lang sa mong station manager, SM Brian Morden, Vice President for Operations Sir Aljan Castanio, Vice President for Administration Sir Gene Polinerosog sa mong CEO Doc Ramil Itang Uy. At ang kauban sa technical side, K-5 Monjay Carranza. Ako niyong kubos ngay galas kanginan, K-5 News Jong Barzales. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
10: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: TTX 500.
12: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: TTX 500. Mapali sa mga butika.
13: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Dr. Miloy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C kadadlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
13: Usa sa mga super busy organ sa atong lawas mao ang brain.
14: Mm.
13: The command center sa atong nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako og pinaka-complex nga organ sa lawas.
14: Mm.
13: Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nag-communicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
14: Mm. Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 og BTC para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan.
13: Mm.
14: Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nga gigikan sa DTX 500 og MyTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini.
13: Mm.
14: Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
13: Correct.
14: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
13: Kadako di eh.
14: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir JP.
13: Uh-huh. Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter. Og pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
14: Mm. Imagine, Sir JP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw?
13: Kana
14: basin gani wala pa.
13: Oho.
14: Bilyonis ang mga selula ani ug matag-usa sila gagamit og oxygen.
13: Mm.
14: 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok.
13: Mm-hmm.
14: Pasabot, Sir JP, mo na kadaghan nga free radicals
13: kadaghan
14: ang ma-generate sa imong utok. Unya, wala pa ilabot ana, naapad jud kay bisyo. Gasikag ka tamis.
13: Mm.
14: Bad og trans fat.
13: Kana
14: kana tanan ang nag-promote sa oxidative stress sa imong utok.
13: Mm.
14: Unya, kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 ug MyTC, matingala na lang ka nga nagka-mental fatigue ka na.
13: Mm.
14: Na mental block nga murag wala gagana na ang imong utok, gasakit imong ulo, gi-migraine ka. Mao na'y mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir JP. Mao na nga importante nga moinom gyud kag DTX 500 ug MyTC.
11: DTX 500.
15: Kada si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong uganga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo yung kayong DTX 500.
11: DTX 500. Pumali sa mga butika.
13: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MyTC.
14: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir JP.
13: Yes.
14: Alalang labay na ito na. Kay bisan ga pahuwaita, ang atong utok gatra baho gyapon
13: kay
14: kinahanglan nini i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life.
13: Mm-hmm.
14: Sige ka ginhawa, sige pud kag produce og
13: free radicals.
14: Tuyok-tuyok ra gyud na. Unya, kung wala kay antioxidants, maka-create kini sa redox state sa utok. Mas bintaha jud kung naka-DTX 500 og MyTC ka. Kay man maka-maintain ka sa imong healthy environment sa imong nga central nervous system.
13: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases nga mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
14: Kaning tanan nga diseases pwede jud malikayan, Sir JP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga gym kag exercise, inumpod kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, o ang pinakaimportante, taas ang imong antioxidant matag adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom DTX 500 og MyTC. Ayaw naghulata nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa DTX 500 og MyTC. Karon pa lang inom na. Wala jud kay pildihon. Health is an investment. Invest in your health para mutaas pa ang imong kinabuhi.
13: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, siying mayong lawas ampingan.
13: Dili abusuhan.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
9: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C,
4: mapalit sa mga butika.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection, kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Extend the food superman for men.
11: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
12: Naunsa naman ay mong motor, sis?
13: Gumaon na, nagplano gani ko nga mo palit og bag-o.
12: Na ako i-refer nimo.
13: Asa man na, sis? Maayo na diha?
12: Maayo kaayo dito sa Bike Wheel, sis, tanang brand sa motor na andito. Sama sa Baja 125 o Baja 150, Barako 175-2, Click 125 Smart Edition, Smash 110, NMAX 15 o Aerox.
13: Diay, sige, mulantaw niya ako dito.
12: Ang nindot sa ilaha kay sila ang pinakabrato diri sa Dakbayan.
13: Ah, sige, diya nakakay mo ato ko dito akong bisitahon.
14: Sa Bike Wheel, napay komisyon kung kinsa ang makarefer na makapalit nila.
15: Bike Wheel.
14: Na sila nahimutang sa Ilagan Street, Barangay Size, San Carlos City.
15: Bike Wheel.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 4 na sa buntag.
0: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: Basta, bugat kayo ang kining
1: Bugat kin kasing-kasing. Ipakuan na lang sa nang kasing-kasing para di bugat.
0: The worst betrayal of my life, gito. O, naibawaan ngayon ako for about mga 6 years.
1: Betrayal on public trust.
0: Mga 6 years na ako nga, ano man nga, kining, sa may naa. Why is it nga, it keeps questioning on my mind. Nga, ako dilipod sa ingon, wata ka move on, kaya mo ni mo tumuna. Ado, guys, mangita yung bagi ang kaitasan. Para matungkad ni mo kung sa'y nagpabiling pangutana si Muhang huna-huna o gaduhan. Ah, oh, grabe!
1: Para mabuhi kang magmalinaw o nagmalipay.
0: Oh, wala kay peace of mind.
1: Kini!
0: Ang naitabo, sila tanan nga nagloib, ning anam-anam na pudron o oh, pabatsyag o oh, balik. Bala kayo dyan!
2: Grabe!
0: Magpulapasingit nagkaraang ala ka serious may
1: gani
0: oh
1: reaction
0: muna diha muna diha tarongon mo mga bangit mo
1: karon kabalos ka pa
0: wala dili wala dili tamo baos dili tamo baos mura gina dili tamo baos
1: dili ba
0: mas bintaha nga magpakahilom ano para tayong panahon ay alasay sa bendisyente na. Musunod na ang Foro de los Pueblos program sa Dilib Madugay. Sa mga taga-tubo, so thank you so much. May untang yung tanadya. Salamat Kuya SM Randy K. And Ma'am Vicky Kangke sa taon ng technical partner. Dudong Busyo Militado. At at the same time, thank you so much sa mga taga-Marcelo de. Ang kagawad Richard Jutay na may buntag di awad. Sige. Look at me live, Gikan Dries 95.7. K5 News FM, San Carlos City. Sa pangpanguna sa among station manager, SM Brian Morden. Vice President for Operations, Sir Elgin Castanio. Vice President for Administration, Sir Jean Paul Hineroso. Sa mong CEO, Doc Ramil Itanguy. Kawa na to sa technical side, kay K5 Monjay Carranza. Ako, inyong or kami, ang inyong mga tigbalita, karbuntaga. Ako si K5 Jong Barzales.
1: Ako sa si K5 Pamela Perate.
0: Alang sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
1: K5 News FM.
3: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 gamay Visio.
4: Visio
6: gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio.

0: pagpapaya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: Akong bugas-bugas,
3: akong katul-katul,
4: sa ikabutangan.
5: Bugas-bugas, ug katul-katul,
6: DTX 500 na.
7: DTX 500,
8: aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: ug pag-ayos sa bugas-bugas ug katul-katul.
11: DTX 500, mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa

0: kayo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gain nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Food Supplement for Men.
5: Asa magagikan, bay?
6: Gigan ko bukid, bay.
5: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
6: Bitaw, mabakarwash gani ko?
5: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
6: Mayo dito?
5: Ayos kayo.
6: Sige, diha na ka. Bakarwash ako.
5: Sige, sige.
7: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
8: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag-usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing Suzuki 3.

0: Kampyon Radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay's 39.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: For Whom, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Mga mainit na tulumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon.
7: Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Maing buntag world.
8: Maing buntag Pilipinas. Maing buntag Negros.
3: Welcome na sa
9: Foro de los Pueblos.
3: Ako di ay the king of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden.
8: Huwag ako usap, I'm the queen of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
3: Kami ang the power duo.
7: Baka mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
8: The K5 country.
3: Lasay's 40 na mga ka-K5. Good morning usab, San Carlos Senyos, Philippines. May nga pagpangapidiha aning orasa ron K5 Pam gamit ang DTX Coffee Mix.
8: Yes. Ayun. May buntag sa tanan.
3: Oho, inganing orasa tig kape man jud no sa halos kalabanan.
8: Mm-mm.
3: And ako mga pin naman jud taaw. Dito na ta sa kape nga na ay matabang sa tuang kagwalingon.
8: Yes.
3: Masig na kasi nati kadihag kuan kinang bugat kay imong lawas.
8: Mm-hmm.
3: Puro tina dahil daghanan imong fats or tambok. So, kung kinang tambo ka, usahay, lami, nindot, tanawon.
8: Mm.
3: Pero mas nindot nga himsog imong lawas kay Five Pam.
8: Correct. Uh-huh. Mas importante dyan.
3: Well, gusto ba nimo nga kinang tambo ka, mawala, pero dili ka matam-an o kinadili ka mo exercise o maayo, aside from exercise? Gamit ka lang o DTX Coffee Mix kay Five Pam.
8: Correct.
3: Kaya DTX Coffee Mix, mga ka-K5, nani siya detoxifying compound nga iwalaon ang mga tambok, ang mga hugaw,
8: limpyuhan imong lawas.
3: Limpyuhan imong lawas paagi ana. Siyempre, ubanon imo nag dagandagan ginagmay.
8: Mas epektibo.
3: Mas epektibo walking-walking kadiha. Hulo exercise diha, lihok-lihok imong lawas, aw. Ayos kayo. Sa panahon karon aside from kwarta, aside the kwarta dapat himsog imong lawas o banan imong pangamuyo kay Five Pam.
8: Mm-hmm. Sa amin ang kwarta unyag imong lawas daga na kakay gisakit.
3: Na. Mawjud na no. So panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Pa-dance dance para sumigla. Mag DTX kay Five hanggang umaga. Ah. Pagkatauon na to sa labuntag ba kayo? Pasayawon na to.
8: Pagkatauon
3: ako, day.
8: Pagkatauon ako, day.
3: Katawa lang dira. Gusto ni mong burag buang. Sige, katawa ra ikaw mag-usa. Sige na, oy. Kumusta lang ako sa panahon, Kifay Pam?
8: Sa Japan, Kifay Bray. Ang dagan sa tong panahon. Wala dia po ikaw manoning kaning bagyo kaning low pressure area ba?
3: Uy.
8: So karon padayon gihapon nga gimonitor sa pag-asa ang kaning duha ka bagyo o usa ka low pressure area sa ilang monitoring domain. Kini base sa ilang alas 2 nga report karong Miyerkules. Diin kaning bagyong pilandok nga anaa sa sulod sa PAR na monitor niya siya sa 1200 km east sa extreme northern Luzon.
3: Mm-hmm.
8: Aduna na din siya gikusgon nga 65 hangtod 80 km per hour. So nagaliw kini kinis, nagaliw kini pagadto sa paadto sa east northeastward nga direksyon sa gipaspason nga 15 kilometer per hour. Mm-hmm. Samtang kini namang bagyong Saudel nga kaniadto gitawag og bagyong Ubet kay nakasulod naman ni sa Pilipinas sa una. Na-monitor ni siya, sa 560 kilometro sa west sa Itabayan, Batanes. Mm-hmm. Samtang ganin naman ang usaka low pressure area, na-monitor naman sa 2,255 kilometro sa east sa Central Luzon.
3: Okay. So, unsay chances anak nila nga mo kuan, mo himo dyan ng bagyo kay 5 pump?
8: Mariga, kuan pa mo, wala pa kayo ni chance sa kay Firebright kay hinay man lang ang mas, iyang paglihok.
3: Mas mayo. Mas mayo na kay aron nga di mo tamalisang ba. Naghanata kayo huna-hunaon, problema sa kwarta.
8: Problema sa panahon.
3: Problema sa panahon, problema sa pamilya, tanani ana, dungagan pa aning bagyo-bagyo. Ay nako, tanang problema, tanani mo, no?
8: Bida ka bantay kay Firebright, karong mga panahon na tingulan. Pero muulan drag na ihabagat. Naay bagyo. Pero jud ang sa unang daan.
3: Tuan ang walaon ang mga problema, maminaw taga diot aning nindot kay kantaha para sa Pasko. Okay.
8: Sige be.
3: September 2 naman.
8: Kay kapoy kay siguro unang problema.
3: Bitaw no, September 2 na so.
8: Yun.
3: Grabe ha disco man. O ni gituli ang adlaw.
0: Pasko na naman.
3: Tulin di ay
8: tulin.
3: Mga bata usahay
8: ang adlaw to tulin mo din lang
3: tulion man
0: ngayon ay Pasko
8: magbayad ka nas utang
0: ngayon ay Pasko tayo ay mag-awit
3: Pasko na jud oi no
8: Pasko
0: Pasko na naman muli
3: pero mo na lagi ang Pasko karon di na jud pareho atong sinang unang panahon
8: lahi
3: na jud kaayo
8: sa una kay February simple pero meaningful
3: may tao kanya ang mga tao ato ba nang maing Pasko Anak ra siya.
8: Pero parang balag magbanggaan na.
3: Karon lahi naman, pagtamyang o mayong Pasko, may sumpay.
8: Kwarta. Preskuhan.
3: Andili, kuhan. Mayingon nga, huwag kita da.
8: Sa bukit yan. Mayong Pasko, asa naman akong pinaskuhan?
3: Normal man na. Kuhan naman na inang pamraig.
8: Pamaray.
3: Pamaray grama na.
8: Tingnan tayo kahatag nindot yung maghatag ta.
3: Okay po. Bitaw, no? Wala. Okay raman po na. Kaya di man yun na gi-oblige nga or obligar nga muhatag yun ka.
8: Pero sa'yo mga inanak, hatag yun ba, no?
3: Kinubos. Yun ka. Pero kay balo baka kay Five Pam nga kining Pasko ang pinaka-puntos ani pinaka-point ini para sa mga bata.
8: Wala.
3: Yes, para sa mga bata kay mauna ligin ni ko ang pangutana, ako'y tubag. mga
8: para
3: given.
8: Para sa mga bata. So how about us?
3: About,
8: English to genera? Ay kumpiyansa.
3: How about kanta mena ay? How about us? Kanta na.
8: Kanta na ito?
3: O kanta na.
8: Pero apat ito ang originality.
3: Sa mga bata na kay Five Pam.
8: Ay, mga Pasko. Bata.
3: Oo, kay Kabalo ka.
8: Ano ba?
3: Na mga bata good sa una good nga kinang kwan good kinang murag di mutuo.
0: Pasko.
3: Oo, di mutuo. Ano, ingnon sila nga. Kung gusto niyo, sa'yo hindi mo regalo ranta ka dira, regalo, ana-ana.
0: Pasko.
3: Oo, hindi man mutuo bla kay Five Pam. Niya ingon nga brag di mo to bata siya sige kun di ko mo to butang ibag medias diha sa kuan sa bintana kay ogma na nanay laman kay butangan na ni Santa Claus ana na siya kay Five Pam oh na ano di butangan na no gibutang nagbutang pun tao ng bata nga inosente oy
8: butang
3: oy pagabuntag na nanay mga candies nanay kwarta nagtuod jud sila ni Santa Claus pero ang nibutang ato si mama nila si papa nila na. So, ang Pasko, the meaning ng Pasko is to regalo and love. Okay, Five Pam. Okay na ta diha?
8: Okay na.
3: Adlaw may mga anak ta ba nga mga may idea sa mga dugang-dungag ba? No? Okay, puro naman nandiyo ta balita, adlaw eh.
8: Gani, mas ninot po kaya. Asta, ako pag ikaw, ako, ang sabi ko dyan, karoon pa ko na ka ba? Karon pa po ko kabalo nga. Ilan na di ay?
3: Ilan na di ha, no? Sa kong pagkaibalo na na?
8: Sige na, ilan sa... Mangita kong dugang ugma.
3: Oh, sige.
8: Hantun, maabot siya di siyempre 95.
3: Buntal pa rin katawan na tani ba?
8: Okay. Lipa-lipa yun.
3: Dapat lang isang pasan na itong mga problema aning kalibutan na. Pero dapat mag-unang mga lipay kay 5 pam. Kaya problema, bisag unsaon, di na lang mawala.
8: Oh, naramin
3: na. Naara na, steady pulse na na, diha.
8: Wala yung kahumano ng problema, kay mahuman ang usa ron, huwag man, nalaan na pilain.
3: So dapat, atuan nyo ng sapawan nga maka-smile dyan ta. Lang tawa ni Naminaw ron, sige katawa siya ra usa. Direnta sa mga headlines, mga ka-K5 kontra bando. Unya, kinang... Mas, adilideng, kanang nang kuwan din.
8: Tikto.
3: Kinang nahitabo na. Hatag na lang ah. Wala na. Mas kusog. Aso. Grabihan, no? Grabihan kay 5 Pam, no?
8: Basta aso na, abot.
3: Appeal ng aso sa mga balita, eh.
8: Abot ng aso. Dili, lahi po to, aso ko itong ilang-ilang ikuan, higup-higup, lahi po.
3: Lahi po to, kay taga-simot-simot, manamasakpan, magkana, no? Onsa man yung kontrabando, mga ka-K5, no? 1.9 million pesos nga smuggled cigarettes kay 5 Pam ang nasikop sa ato ang mga authorities diri sa Dakbayan, San Carlos. Gikag Toledo. Grabiha, oy.
8: Grabe, no?
3: Unya, ang pasangil sa driver o pahinanti niya kay sa ilang nahibawaan, ang karton daw nga ilang gikarga diha ang unod kay itlog. Oh. Pero sa kapag pangusisa sa Philippine Coast Guard kay kuanda ay 33 kapakite o kakarton. Dili pakite, karton jod. Karton, 33 nga puro tanan mga smuggled cigarettes kay 5 Pam.
8: Nagkuo siguro sila dili hilingon ba?
3: Oh, onya kay kuan maning istorya ani God. Sumpaya na to ron. Mahurot na rin.
8: Mahurot na rin. Oh. Sa'yo pa ba?
3: Headlines pa ba?
8: Headline pa.
3: Oh, sige. Nahitabo na. Unsa man ay ang nahitabo na. Atong ni Aging 285 Pam, naana di ay nahitabong mga tipdas sa usa ka community diri sa Dakbayan, San Carlos nga wala maka pa-inject og bakuna. Yes, according to the doctor ha, dili gikan sa atua lang.
8: Dili gikan sa mga vlogger.
3: Oh, mga vlogger. Pero ato nang tarongon kay nabi mga vlogger nga ang ilahang content kinang mga pakadlaw, pakatawa. Mm-hmm. Ang uban na po'y mga vlogger nga mga nindot jod. Mm-hmm. Pero na po'y mga vlogger nga patalang jod. Ah. So, naa di ay nahitabo diri sa Dakbayan, San Carlos sa usa ka lugar nga ang kining gitawag nato nga tipdas ki 5 Pam naigo jod ay. Sa usa ka village last year ha?
8: Oy, bago lang.
3: Oh, sa usa ka village. Sa to nang hibaw-on ron ha, that according sa report, wala daw ang uban diri makapabakuna sa anti-tipdas. Oh, grabe ha.
8: Matapdan anyway. Giri ano.
3: Aha. Hatag na lang. Mayroong duman ninyong balita na to sa Barangay Maaslob. Katong usa ka igsuon sa SK chairman nga mao ang naka-avail og 20,000 pesos nga scholarship grant kay 5 Pam. Kundi gireklamo man to, no? Buragi yes, kuan sa mga tawo.
8: Oh, gireklamo nga mao nilagi igsuon ni ay na.
3: Unya, kuan pa dyan to siya? Kinang scholar daw. Ihatag na lang.
8: Ay,
3: ipahatag na lang jod kay 5 Pam.
8: Basig halatagan po jod.
3: Deserved niya daw nga makadawat jod. Kay una-una, wala man jod na butang sa guidelines nga dili pwede ang pamilya sa mga pabarangay officials.
8: Wala po bitag ibutang.
3: Wala gibutang. So, delikadesa lang unta na. Pero kini siya, bisag igsuon siya sa escape, pero talabangan jod ay kay 5 Pam.
8: Is correct jud kay February. Kay bisan kapila pa ka mag kapila pa ka mahimong igsuon anang SK dira. Unyag wala pud jud.
3: Wala gyud kuno.
8: Dili katabangan.
3: Pero naa pa'y mga barangay officials nga mo-appeal jud nga bisag adunahan.
8: Naa pud. Nang hakog ba?
3: Oh, mga hakugan.
8: Gusto nila nga ang tabang adto ra nila. Katong mas talabangon pag yun, dili na maka-appeal.
3: So kining case murag lahi ni.
8: Lahi
3: kay nakit-an mismo sa kinsa ba, DILG ba?
8: Ay, nana. Nay, nakakita nga talabangon.
3: Nakita nga talabangon man dyan. Ihatag na lang na. Kay wala may nabuhat dyan nga sayop ang barangay kay 5 PAM. Wala gani sa guidelines mo.
8: Correct yun.
3: Wala sa guidelines.
8: Mayon tatong na dito.
3: Aha.
8: Kaya magkaingunta nga sayop mana.
3: Oh, so pigado jud kay 5 PAM. Galing na ninguha lang ang makaiskwela.
8: No.
3: So kung maingon kang full scholar siya, pero burag nawala naman daw to.
8: Basin sa una lang.
3: Oh, kung full scholar man jud siya, mas nakita na to dira nga pigado jud siya. Kaya nga nung nakapa-full scholar man gani, aron nga wala jud siya ikagasto.
8: Diba kay, apilyo na ng scholar ka na mong pumpigado po.
3: Oh, kinang pero, mga bright.
8: Mga bright nga desidido jud mo eskwela.
3: Desidido mo eskwela. So ihatag na lang ato na hibaw on ron kung unsa ang process dito ano. Unsa man ni ang wala na. 2027 national budget kay 5 PAM according sa report. Wala usa gibutangan og pundo. Wala gigahinan og pundo sa national kay 5 PAM ang flood control. Allah. Unsa na lang ni og wala ni unsa na man ang
8: diba,
3: gamiton.
8: Diba atong una mas kuan mo to sa base sa report atong una nga ang gisugyot pa to.
3: Aha.
8: Sugyot nga budget para sa DPWH. Mas dako, mas nisaka og 21% kumpara sa una, pero sugyot pa to.
3: Oh, sugyot pa to.
8: Oo.
3: Pero kini daw walay igahin nga pundo for 2027 para sa flood control sa Pilipinas. Oy, basig malunaw na taani.
8: Musamot na taani.
3: Kaya nga wala na may hinoon.
8: Imagine, na magani, di ba, na sa una, na ito ikuan, budget, dago kayong budget.
3: Gipangawat ang uban.
8: Gipangawat. So, binahair gyapon.
3: Binahay. So, kini, wala na jod.
8: Wala na jod.
3: Oh, wala
8: sila. Basta gato na ito lalos dagat.
3: Wala na sila ikawaton.
8: Wala, dapat yung gula ron.
3: Ug wala na sila ikawaton, basta malunop na puntaan eh.
8: Oh, jod. Ana siguro.
3: Pero dili mapon siguro malunop.
8: Dili po. Under tas bukid-bukid. Mahala na sila doon.
3: Pero kini mga plans pa man ni PK5 PAM, but mauna ang pinaka-latest report eh.
8: Agoy. Basi, ilan ito butang ang gano'y, di mag-iapon itaraw mo.
3: Hoy, abaga sa mga kawatan. Ano yung sa gobyerno?
8: Gitaan eh. Gita, taglain.
3: Unsa man ang mas kusog. Hoy, naunsa man yung taga-Feebox nga, according nila, kining the big one daw, di ba itong ni Agi, ingon nila mga 7.8, 7.9 magnitude nga linog mo igo sa Pilipinas, sobra pa daw jud kuno.
8: Oy.
3: Sa ilahang pag-study diha kay Pam ayo Roy oy.
8: Ayaw. Sobra kay ang tawag the big one naman na sa mga 7.2. So kung sobra na nas 8 siguro.
3: Ah na guro dako
8: 7.8 mga inana.
3: Ato na bing istoryahan ron bi asa dapita jud ni kay according sa report ang pinaka sentro man jud ang pinaka epicenter ani sa Metro Manila kay 5 Pam. In fact, ang report aning una, kung i-base nila sa ilahang paglantaw, naa sa mga 50,000 ka mga tao ang mga matay. Kung mahitabo man yun, kay purti mga building diha kay 5 mo, tindaghana.
8: Oo, gatapok, tagasig mga building. Ya, matamingan ka din nakasulod ron.
3: Na, thousand o mga building ang mga lusno according sa ilahang ang unang report kay 5 Pam. Ayaw o Roy? Oy?
8: Ayaw, pwede simba ko na pwede itaw. Masalig na lang yun tani.
3: Uyati may ginoo. Ayaw tao na matabo diri sa Pilipinas.
8: Dili lang tayo tugot kay na.
3: Di na kaya sa Pilipinas jud di na deserve namo diri sa Pilipinas.
8: Dili na deserve kay butan mi diri.
3: Butan mi diri sa Pilipinas. Jutay ra diri ang mga buangon na no.
8: Jutay ko.
3: Unsa man ni ang aso? Oh. Basig matingala mo sa tuang mga kahawaan ron sa babaw. Burag na ay gamay nga aso. Na apil man kun ta diri sa gitawag nila nga haze or burag kinang burag panganod kuno siya. Or aso, pero gikan siya dito sa Indonesia nga sunog kay 5 PAM.
8: Grabe dito siya, ang sunog sa Indonesia.
3: Kay gipalit, dala nato diri sa Pilipinas.
8: Dala dito tungod din sa kuan, hanging habagat. Grabe. Doon so, na siguro kay 5 na? Right,
3: ang Indonesia. Doon naman ang Indonesia niri sa to.
8: Mao din, nakaabot na po ng aso.
3: Onya, according to DOH, mag-face mask ta kung pwede lang naman. Kung nakasagawas kay 5 PAM.
8: Kay, na, magdala siya kon ba?
3: Basig ba ang mga asma na to diha? O, unsa pa diha? Sige, mubalik pa ang Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Pio Health
10: News. D3 Bio.
11: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
14: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
13: Mm-hmm.
14: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
13: Bitaw, ang tawag ay ana Doc sa patol is absence seizure.
14: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
13: Gusto.
14: It's all about mental disorder, Sir GP.
13: Correct.
14: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio. Tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
13: Unsa man.
14: Kung sa in English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
13: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
14: Wala na ipili, Sir GP.
13: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
14: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
13: Correct.
14: Unsa may ganahan ni mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
13: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
14: Wow.
13: Tungod anang mga intervention sa diet.
10: D3 Bio.
15: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
14: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
13: Unsa man?
14: Imong kaon purus mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
13: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
14: Siyempre,
13: D3 Bio.
14: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras. Naglingkod ka. Pwede dyan ka atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapo na ang magsigig lingkod.
13: Gusto.
14: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
13: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
14: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
13: Gusto.
14: Dili gyud unta na pwede.
13: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
14: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
13: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo na kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
14: Correct.
13: Ug wala ra siya katumbahan.
14: Usa pa, Sir GP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
13: Bitaw.
14: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
13: Dili matukan.
14: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mona, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga maoy pinaka-the best nga pagkaon sa imong utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
13: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
13: Ayaw abusuhon.
10: D3 Bio.
16: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang paginom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan ko nga nabawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar o dalhaning mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pay imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: tulumanon sa mga lapas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
15: La 7-9.
16: Kapoy ba ang lawas sa pagbangon? Walay tarong tulog, ang ulo murag mabuakay. Oh. Kanang wala kay tulog i-fibray. Kanang imong ulo ana magngulngul. Ya, musulod ka sa trabaho, dili na ka makafocus. So, base na doon na kay problema, kanang dili ka tulog i-fibray, unsa mga posible ng kuan? Kana dili ka tulog?
15: Kuan insomnia?
16: Ah, insomnia, insomnia. So kay para makatanong na mo og tulog, ya mamata mo gagaan kay yung lawas, wala mo ginabati. Ato ay nang tumaran og kanang power trio atong DTX 500, Mighty C og D3 Bio. Kay dili lang insomnia, dili lang sakit sa ulo ang tambalan, kundi tanang mga sakita. Kaya yung tambalan sa ato ang power trio, kaya nga tuldukan ang mga sakit niyo nga dugay niyo ginabat siya, ginaantos.
15: Correct.
16: Pero inyo ra gidala-dala nya unsa na iyong gipangtumar, wa gyud nawala. Dire sa atong power trio, 100% matabangan mo dira. Palig-unon pag yun, ang inyong immune system. So, manginabuhi itang tauhay, basta walay sakit.
15: Ang insomnia magod kay 5 pam. Dili na siya ingon nga kinang nakainom kag kape. Usahay, i-blame ang kape, no?
16: Kape dyan pa sa inland tayo.
15: Nang api kag last 4 sa hapon, last 3 sa hapon, ginsumya ka, wala ka katulog. Ha? Usahay, makitaan mo rin sa post sa Facebook nga, kape pa more.
16: Oh, inanagyos. Ang kape mo inadawin.
15: Pero sa tinudanay lang ang insomnia, because na siya, sige tawag na ko, grabe mo mga daghang kay ikaw, gihuna-huna ba?
16: Oh, gihuna-huna.
15: Unsa ang mga gihuna-huna? O na po na, problema.
16: Problema, Jud.
15: Mga activities ni mo, mga future ng mga plans, and uguban pa, no? Mga gasulod sa imong mind nga.
16: Kumbaga,
15: uncontrollable siya kay 5 pounds.
16: Nagtipo na sa imong una-una.
15: Ana na siya, dungagan pa dyan nga nakakape ka, tiwas na.
16: Ang kape ang number one may suspect.
15: May suspect, pero may ning kape ba?
16: Pero marami makatabang na to para na, wala tundo ka eh.
15: Bitaw, no? Ang kape. Pero naikape nga makatabang.
16: No.
15: Oh, mauna ni siya ang DTX Coffee Mix K5 Pump. Na.
16: Kana mo sakto nga kape.
15: Oh, okay, di man ka insumyahon, ana. Kung gina-insumyahon ka because of your problem, kung nakakape ka, ana, aw, matabangan ka nga makatulog sulhay. Sige, ang mga produktong DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, uguban pa, mapalit na sa mga butika nationwide.
16: Siyempre sa Klinika di Alternativo.
15: And Wellness Center, mga ka-K5 diri sa Barrick Building, Vigo Stilo Street Radyod, Barangay 3, Dingdakbayan, San Carlos. Ano? And of course, sa mga barangay, pwede mapalit diha kay Madam Aiza Secretaria sa Proper Punaw SCC, kay Tatay Ruben Ruel sa May Pili Street at Bang sa Old LTO sa Center Mall. Sa kay Maria Lota Panilagaw sa Borgo Street, Barangay 5 o Barangay 6 SCC, San Carlos City. Madam Rosemary Humampit diha sa Manihan, Barangay Bunga. Kay Madam Arlene Gutib diha sa May St. Vincent, Barangay 1, Kilid Region sa Santa Rita, Calis, K5 Pam. Maying buntag sa mga angels diha na naminaw ron kay Nanay, kay Madam Arlene, ano? And dira po kay Madam Angeline Tingal, no? Angeline Tingal sa Kaingat, Barangay 1. Kay Nanay Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal, San Carlos City, mapalit po diha. Kay Nanay Edna Bacasmas sa Sitio Maluloyon, Barangay Punaw, pwede po mapalit. Kay Nanay, kay Madam Lucia Fontilar sa Purok 5, Barangay Bulwangan. Naapod kay Madam Grace Sagang sa Barangay Malangsa, mga ka-K5 Valle Hermoso. So, di na mo ayawan pangita mga K5 sa ito mga produkto na anadiha sa inyuhang tapad lang sa mga Pinoyanan. Ayos!
16: Ayos!
15: Pwede dito madunggan ha sa tuwang 95.7 mga ka-K5 sa inyong mga radyo diha and sa K5 San Carlos Digital 95.7 sa mga gadgets diha or mga cellphones ninyo. Lantaw lang mo diha mga ka-K5 ba? And pakipadala sa mga comment, opinion, greetings o uban pa. Okay, Pam?
16: Yes, madunggan po tarong buntaga mangingala sa 100.1 Canlaon City and 92.1 Fabulous Toboso. Siyempre sa 95.5 Marcelo Community Radio.
15: Wow. Kuan, salamat kaayo mga ka-K5. La 7:12 na. Diri sa tasa na kong balita dito sa National, mga ka-K5, kiniseryoso niya. Karon na ng bakuna-bakuna, kanatay sumpay, ana. Wadyo din, mahuman gahapon.
16: Wala na human, apag gina'y sumpay.
15: Ay sumpay.
16: Grabe ba?
15: Gusto na ko hunungo na ba, kay puro chismis ni tanan ng bakuna ng Juan de San Carlos ba?
16: No? Oh, gali. Abi kung tuntok ka na to kagahapon.
15: Bitaw, bitaw. Pero dirita, na ay seryoso nga balita, which mga ka-K5, dili na to ni ingon nga...
16: Baliwalaon.
15: Baliwalaon. Ah, wala na, oy. Ana ba?
16: Dili na yung posible na yung mana.
15: Oo, ana. Kwano, di man daw matagnaan.
16: Di man daw ginoo, mana na sila.
15: Oh. So, mauna ning panahon, nga mga yu yutag tabang sa ginoo.
16: Correct, correct.
15: Kay kining balita ang mga ka-K5, mo epekto ni sa katibuk ang Pilipinas. Ang bag-o na po nga gipagawas nga information gikan sa Feebox nga kunuhay maigo ang Pilipinas or ig-on ang Pilipinas sa the big, sa mas kusog pa nga the big one, no, aning linog mga ka-K5. Wala ni dili ni pangpanghulga ha, paminaw mo diha
16: kay ato pasidaan.
15: Oh, pasidaan, paandam kumbaga. So unsa jud ang istorya ani nganong usab na pod ni migawas, because ang ato ang mga authorities god, wala ni sila undang nga sigig paniktik kay pam. Sigig panilag.
16: Yes.
15: Sa sitwasyon sa ato ang kalibutan, mga scientist nato, mga pareho ing ani nga taga Feebox, mga taga Pag-asa, ang lakaw sa panahon mao na ilahapod ang gitrabaho nila. I-check na to with ka-K5 PAM, kay gahapon, usab nganing pagawas ang Feebox nga kusog pa sa the big one. Unsa man ni the big to? Ako mismo, Kuya Juan ko eh.
16: Kuya Juan.
15: Kuya Juan tani.
16: Kung lidog mag-uistorya ng K5 Prime, maon ko na akong ginakadlukan.
15: Di na to na ma-control.
16: Di na to matang na. For example, natanir sa mga dag ko nga building na himutang. Unya, mukalit rin gawas ng simbako ng the big one.
15: Oo. Oh. Mauyog o kalit ba? Pero unsa jud ang istorya kuno kay Pay Pambi Aberbe?
16: Kagahapon, dunay report nga gipagawas gikan ni Feebox director. Director ni sa Feebox nga si Teresito Bakulkul. Nga ang Pilipinas dili lamang ang the big one ang dapat pangandaman. Tungod kay Fibray, ang kani magong the big one, kaning magnitude 7.2, mao ni na consider nga the big one nga nagikan sa West Valley Fault. So dili ni mato di ba kulkul nga dili lang ni ang dapat pangandaman. Ay tungod ano na pay mga aktibong fault lines og trenches sa nasod nga kayang magdala og mas kusog pa ni Erik February. Nga posibleng mo abot sa 7.9 o kung hangtod sa 8.2. 8.0 hangtod, basta 8.0, 8.2. Ina na nga gikusgan kay Fibray. Nga posibleng magdala og tsunami. Grabe.
15: Ang uban ato, 7.2.
16: Oh.
15: Purti na ng kusgana.
16: O, mauna ay, bato ni Bakul ko lang, 7.2, mauna na ay gitawag
15: the big,
16: o, the big one.
15: Kung kusog pa,
16: mauna na ay, wala, the big to.
15: Hindi, mauto, 7.1 to.
16: O, mas kusog, kung mas kusog pa, mauna to.
15: 7.8, 7.9, buraging ana.
16: Okay. Kay lagi, aduna may mga aktibo pa mga fault lines diri o trenches sa nasod. Nga kayang magmugna. Kung mas kusog pa ni ito. Mauro gini nga maabot sa 8.0.
15: Grabiha, no?
16: Grabe.
15: Purting kusuga na yung taon, oy.
16: Purting kusuga. So, mauni din rin, lakip din rin ang Manila Trench. O Philippine Trench. Di naman takalito ka. Nga kayang magpagawas og 8.2 nga linog. Og naapun ni ang Negros, naapun ni Negros K5 Bray.
15: Oh, usata din rin sa naay Trench K5 Pam or kanal nga may posibilidad maigo sa linog K5 Pam. If you remember, kung may dumani mo katong paglinog sa Mindanao o Pilato, 7 point something, nga na-report na ito na diri, nga ang Negros Occidental, na adiri kanal pod, Trends is kanal sa ilawom sa yuta kay Vibam.
16: So, ito na, pumunta yung nona. Itong na-discuss atong una.
15: Aha.
16: Inog mabalik na siya.
15: Mm-hmm.
16: Kanang kanal, og mabalik na siya tikyop. Mauna na ang pagtayog.
15: Muuyog. Ang linog, manggod, kay Vibam. Kining may mga changes sa ilawom sa yuta kay Vibam.
16: Mm-hmm.
15: Mga plates dito sa mga kadagatan, oh, mga plates dira nga burag settings o nay mga settings ba no?
16: Mm-hmm.
15: Oh, burag tarungon usab burag na ba kay naglihok because every day ang kalibutan gud galihok man kay Vibam. Aha. So ang unsay ingon dira? Asang mga lugar na mention diha kung asa judapit?
16: Ang
15: possible nga maigo ani sa kusog pa sa Dabiguan kay Vibam?
16: Ang Quandary kay Vibray nga ang lugar kani sa Metro Manila.
15: Metro Manila jud ano?
16: Ang sentro.
15: Oho. Anyways, ato anang balikon ron ha. Ato anang balikon onya. In fact, mga niaging tuig naa na may tag 8.2 nga linog nga hitabo sa kalibutan kay Vibam.
16: Yes, ganay jud.
15: Aha. Pero ipadungog na to si, I guess, kini si Bacolcol.
16: Feebox Director.
15: Feebox Director, nga gi-interview ni siya sa Bilyonaryo. FYI, for the information sa to mga listeners, the Bilyonaryo Channel, collab na sila ron sa K5 Philippines, K5 PAM. Sige, K5 MJ.
17: Bakit kung may nagkaroon na ng 8.2, why are we just preparing a 7.2 intensity magnitude?
18: Okay, so yun yung, tinatawag natin the big one. The term big one was originally coined for the magnitude 7.2 earthquake that would be generated by the West Valley Fault. Siguro big one because, you know, the fault transects densely populated area, you know, Metro Manila, and this is the economic seat of the country, this is the political seat of the country. But again, yun yung, tama po kayo, bakit tayo nag-limit sa 7.2? In fact, there are bigger ones in other parts of the country.
19: Ano po yung response ng DOST doon? I mean, what is your recommendation? Should we try and prepare for an 8 or a higher?
18: No, we should be prepared for all earthquakes regardless if it's the big one. Kasi in other parts of the country, as I mentioned, there are bigger ones. For example, the Philippine Fault in Gabaldon is capable of generating magnitude 7.9. Na-highlight lang yung 7.2 because again, as I mentioned, it transects the political seat of the country, it transects the economic hub of the country. And it would affect, if there's a magnitude 7.2 earthquake in Metro Manila along the West Valley Fault, maapektuhan talaga.
19: Sa Metro Manila, sino po yung mga nanganganib na nasa fault line na yan? Anong mga cities?
18: Ang the West Valley Fault is 100 kilometers long from Bulacan to Rizal.
19: Saan po sa Bulacan?
18: Yeah.
19: Taga-Bulacan ako!
18: I know. Pwede po i-consult yung hazard under pH, makikita mo exactly kung saan yung trace. So, from Bulacan to Rizal to Marikina, Quezon City, Pasig, and then Pasig-Taguig. Taguig, and then Muntinlupa, Laguna, and then Cavite.
19: Makati, safe.
18: Dati may limang barangays na transacted by the West Valley Fault sa Makati, but nalipat sa Taguig. So nalipat yung
19: Manila. Oh,
20: yung nagkaroon ng kaso.
19: Safe. Kung mag-earthquake, safe lang pangulo.
18: The whole of Metro Manila will experience an intensity 8 event. So yung mga lugar na nabanggit ko, doon yung trace ng active fault and pwede magkaroon ng ground rupture.
19: So dapat ba walang mga bahay dyan?
17: Ano yung bakit kung may nagkaroon na ng 8.2, why are we just preparing a 7.2 intensity magnitude?
18: Okay, so yun yung, tinatawag natin the big one. The term big one was originally coined for the magnitude 7.2 earthquake that would be generated by the...
21: Malinit na issue at usapin ng bayan. Toro de los Pueblos.
15: Bato mga ka-K5, ato ang gipresenta ninyo nga interview sa Bilyonaryo Channel ni Feebox Officer Bacolcol kay Vibam. No? So na-mention niya dito ang mga lugar nga may posibilidad maigo. No? In fact, ang pinaka-gimension or pinaka-naadri ang Metro Manila. Ang mga Metro Manila maigo siya and mga probinsya sa Calabar Zone, sa Central Luzon nga mga regions kay Vibam, ang most nga maapiktuhan kung mo strike man jud ni ang Dabig One.
16: So dito jud sa Metro Manila.
15: Aha. Asa pa jud dapita unsa nga mga lugar again atong usbon ha? Kining Bulacan ba? Mao ni ron ang Bulacan nga grabing baha dito nga wala pa jud nag-subside ang tubig kay Five Pump.
16: Grabe bitaw.
15: Pero
16: mura nagka nang dagat, mura nagsapa ang mga kalsada kay Five Bray.
15: Bitaw, Metro Manila mismo.
16: Metro Manila.
15: Ang mga lugar sa Metro Manila nga mga cities nga maigo jud according kay Bacolcol, no? Ang Quezon City. Naana dira ang batasang pambansa kay Five Pump, naana dira ang congressional building sa mga congressmen. Oo. Amping mo dira mga congressman, ha? Murag ka mo ituyo ani.
16: Murag ana jud.
15: Ang Marikina, Pasig, Makati, Taguig. Oy, Taguig ha?
16: Labil.
15: Ang lugar ni Senador Alan Peter Cayetano, ha?
16: Uy.
15: Og ang Muntinlupa kay Five Pump. Maoni ang mga lugar closely to 100 km fault line na adyuda dapita according sa report or gipagawas nga information gikan sa ato ang mga authorities. Surrounding provinces, unsa ni siya? Ang mga neighboring provinces nga maigo pod kay Five Pump mao ang na-mention nato ang Bulacan, Rizal, ang Cavite og ang Laguna nga maka-experyensya jud daw og severe, no, ground shaking and mga grabe nga pagkaguba sa mga infrastructure sa maong lugar kay Five Pump. Mga buildings, mga taytay, mga balay, mao ni mga lugar na jud.
16: Ay nako.
15: So ang tsunami may posibilidad, no?
16: Oo, kay kusog na kaayo na.
15: Kusog na kayo kay syempre tapad ra man ning yuta og ang baybay, ang dagat. So pagkawala sa tubig diha, dapat maybe siguro ang ato ang mga
16: residente mo
15: residente dagan na jud ayon sa pinakataas nga lugar.
16: Katkat dito sa bukid, kumahimo man lang.
15: Pero nakasuroy-suroy bang kag Metro Manila kay Five Pump? Kasuroy kag Manila?
16: Nakasuroy-suroy gamay, pero kalabanan yun, magsakay mong pulog.
15: Magsakay? Bisa magsakay ka pa ba?
16: Oo, magsakay.
15: Ako nakatuyok-tuyok ko dito, no? Ang Manila, manggod murag, ang ilang bukid dito na sa Rizal, medyo layo na kayo kay Five Pump.
16: Layo na, no?
15: Oo, og naa ka sa Makati, on sa may bukid, imong sakon diha, kay wala man jud.
16: Maunay lisod.
15: Sa Manila City, sa Manila mismo nga syudad. Maynila. Murag tawag na, Maynila.
16: Maynila.
15: Manila City. Wala na yung mga bukid diya sa may Pasig. Wala'y bukid, puro building tanan. Ang building ko diya sa Makati, sa Pasig, o sa Marikina, tag-sobra ko na 80 ka-floors. Or, ang PBCOM before, ang PBCOM sa kunahibawaan is 110 floors. Kifay pam.
16: Ang pinaka?
15: Pinakataas, 110 floors. Ang PBCOM diha sa Makati, ano?
16: Grabe.
15: Okay, nakasulay ko dirag trabaho. Onya, kinang nakaagi na siya nga ang PBCOM mao pinakataas nga building before sa Asia. Bisag ikumpara pa dito sa mga China, ikumpara pa dito sa mga Hong Kong o sa Dapita, siya ang pinakataas kay Five Pump.
16: Grabe.
15: Pero karon na may daghan kay mga taga sa uban sa Malaysia o sa Padepita sa kalibutan, daghan man kay mga kuana, no? So mauni nga mga lugar, according to the FIBOX officer, nga maujod ang maigo. Kini mga projections sa FIBOX ng

0: massive jod nga distractions. Siyempre, pag-igo, ani, pag-uyog, segundos rin ay.
1: No? Segundos, pero segundos grabe nag-damage.
0: Oh, imagine mo 7.2. O niya, ang mga building raba diha napita sa Metro Manila, mga dilapidated na, or in short, kinang mga daan na kayo, mga old structure, kifay pam.
1: Mga daan na, nagyan na itong mga daan pong linog kaniadto.
0: Nagyan naglinog, mga kaniadto, or kinang mga 1950s pa ang uban diha.
1: May posibilidad nga huyang, dali na huyang siya mabugno.
0: Lahi ang mga bagong building karon or napoy mga bagong building last binadyod nga gama sa DPWH substandards mano delikado pa jud
1: mauna
0: massive na destruction according sa report human cost no according sa report sa Department of Science and Technology or PHIBOX again gina-estimate nila kifay pam gibana-bana nila nga naa sa 34,000 or muabot pag 50,000 ang mga matay sa maong linog mga kaki-5 sus palayo in town.
2: Baka mainit na issue at usapin ang payal. Toro de los Pueblos.
1: Bakulbaan naman magtaan eh. Kabantay ka itong gi-interview ganina sa Bilinary Channel. Saan sa Bulacan?
0: Saan sa Bulacan?
1: Nakulbaan naman siya.
0: Kaya taga Bulacan siya eh.
1: Oy,
0: taga Bulacan siya.
1: Naghanagtaw kung
0: so according sa PHIBOX sa ilang pagbana-bana hinaot nga di lang jud ni mahitabo naa sa 34 to 50,000
1: agwi
0: ang posible nga mga matay kung muigo man jud ni ang the big one.
1: Grabe na.
0: Ah, unya naa sa 100,000 more or less ang mga ma-injure nga mga tao or ma-injured nga mga tao or ma-samdan nga mga tao kay Five Pam. So kung mag-ingana kadaghan unsaon nala na sa Pilipinas? Una, ang Pilipinas kulang ta og mga gamit sa mga pag-rescue kay Five Pam.
1: Oh, pareha tong kuan, nainay tabong linog dito sa Mindanao.
0: Oh.
1: Unsa ra to gibinagsag gipunpon ang bato?
0: Oh, giusa-us git human ano nila, wala sila mga equipments nga dagko.
1: Kumbaga gikinamot.
0: Di kinamot na lang. O say, lami man yun ang kamot-kamoton.
1: Ah, magkawag-kinamot.
0: So, unsaon sa Pilipinas, basig Uroy, ma-appeal aning mga injuries for possible. Ang mga rescuers po. Ana kadili preparado ang Pilipinas.
1: Kulang o gamit.
0: Kulang o gamit.
1: Kumbaga, usay mangod, usa pa sila mangandam kung nanay nahita mo.
0: Ah, mauna lagi, no?
1: Sakit sa Pinoy ba?
0: Hmm. So, again ha, naa sa 34 to 50,000 deaths ang posible or mga matay sa maong linog kaki 5 pam. Grabiha, no? And 100,000 more or less katao ang posible nga ma-injured kung muigo na ni ang the big one sa Pilipinas palayo. Now, pila kabuok mga building ang mga guba kaki 5 pam? More or less, naa sa 10,000 of residential and commercial buildings ang mo suffer jud ng mga grabe nga pagkaguba, totally mga collapse ng mga building or mga lusod, mga hugno.
1: Mga hugno jud, totally nga mga hugno jud.
0: So, mauna ang ilang pagbana-bana. Mauna lagi yung sulti na to dira sa Makati, sa Marikina, sa Pasig, sa Maynila mismo,
1: sa San Juan.
0: Grabing mga building diha.
1: Katapok.
0: Purti yung daghana. Unya, tag-as pa jud kaayo. Na, grabe jud. Unya, pagkatumba dira sa usa ka building, maigo dito sa usa ka building, maigo dito sa tapad ka building, awa na hurot.
1: Oh, marag mag-banda-banda lang siya bakit tungod sa katag-as.
0: Tungod sa katag-as.
1: Grabe, no?
0: Ana na siya kay Five Pam.
1: No? Dilikaduha ba?
0: Dilikaduha jud lagi. Secondaring, mahitabo kay Five Pam. Kinikulbaan pa jud, no? Kay, di ba, mga hugno naman ang mga buildings, no? Ang secondary hazards, according to PHIBOX, mauni ang paglapta o pagkanap sa sunog tungod sa kuryente.
1: Mga kuryente.
0: Na, siyempre, dili man na mahibawaan
1: mga
0: sa...
1: Mga pusti, ana.
0: Oh, pusti, mga tumba. O niya, ang Meralco, di man na maka-off dayon sa ilahang kuan kay... Dili, siyempre,
1: kay galit nga pong hitabo, man.
0: Unpredictable siya gani, no? So, may gitawag nga widespread nga fires or severe nga power and water lines problem kag

0: Iban pa mga ka-K5 nga possible nga matabo dito sa Metro Manila. Kay Metro Manila man jud ang pinaka
1: sentro.
0: Ah. So ang kining giingon nato nga linog according sa Phoebox, dako jud kay ang tsansa nga moabot siya og magnitude 8 from 7.2 to Wait. Magnitude 8 kay bomb. And delikado na siya kaayo sa gitawag nga tsunami. Na. So ang tsunami, syempre nangatumba ng mga building. Di ka na unsaon pa buhato nimo, magdagan-dagan ka diha or unsay buhato nimo. Naapajod ang tubig nga hinuon. Galing kay di man ta kabalo nga paghuman og linog ana, syempre mawala ang tubig.
1: Mm-mm.
0: Basig mo balik og kalit ba?
1: Maunay delikado.
0: Maunay delikado jud.
1: Sorry, pagsakag bukid kung mga, for example, ang mga building nagbara na dira, maglisod ang tanan sa pag-agi.
0: Wala na, dili naka-travel ang mga sakyanan. Imagine mo kung pila ka millions ang mga sakyanan sa Manila.
1: Dili na ka makabiyahe ya.
0: Oh.
1: Alangan mo maglakaw ka padulong sa bukid. Sumala pa sa magingon, layo kay bukid ang Manila.
0: Ang bukid sa Manila nasa Rizal. Excuse me. Supporting taas sa mga ka-K5.
1: Grabe sa.
0: Ang supporting layo ang bukid dito na pita nga dito sila makasaka unya. Pila ka millions ang tao sa Manila ang mutapok dito just in case. Na. Mauni ron nga dapat ang ato ang Pilipinas at ang gobyerno sa Pilipinas na anani sila yung mga preparasyon.
1: Ano na rin nila? So, abisan pa sigurong so tao na ka ng mga building, no? Kung naana ba siya yung mga crack? Kung unsa na ba siya kahuyang, bisan pa siguro sa taon, kay lagi, tungod sa kakusog pod.
0: Oh, dili niya na imugid makuan kay Five Pam kung mga anak kakusog. Bisag unsa pa kaligon sa building, hinoon, may mga bag-oron nga mga strategy ang ato mga engineers nga may mga building nga naay ligid sa ilalom kay Five Pam.
1: Dayon?
0: Oh, once nga mulinog, motuyok-tuyok rin yung ligid sa lalom nga dili siya basta-basta nga matumba.
1: Matumba.
0: O di mahugno, di ay mahugno. Kaya kinang mahugno, manggod nga mga building, kinang naka-steady lang siya ba? Oo, kung naka-steady lang na siya, siyempre pag-uyog mo, ana-ana ang building.
1: Oo.
0: Pero kung nanay ligid, makadagandagan raman siya, muban-uban siya.
1: Muban-uban.
0: Pero ang pangutana, naana ba na din sa Pilipinas?
1: Basig plano pa lang.
0: Oo, kay basig wala pa na din eh. Huwag may naaman yun, pila para man burkabuok. Ah, so kuyaw kayo ni, aside from mga private buildings, ang mga infras nga iya sa gobyerno, mauni kuyaw pa dyan ang uban, mga taytay, mga hugno ni, ang mga overpass diha kay Five Pam, ang skyways, I am sure nga matugpahan ni silang mga dagkong structure sa mga building diha, mga wasak nyo ni, mga wasag ni tanan.
1: Wasag yun.
0: So, porting gubaa sa Pilipinas maging ani.
1: Grabe, masama no? Tagad ka purdo yan.
0: Oh, so grabe ka. Delikado.
1: Gani, delikado kay daghang kaayg posibleng nga mga magbag-ipit tigod ang Pilipinas.
0: Usbon lang nato ha, wala minang hulga ni K5 Pam karon ha.
1: We pasidaan are na yes, sa Phoebox.
0: Ya base ra jud ta according to Phoebox. Kay dili man tanan nga gibalita sa Phoebox sa Manila makuha nato diri. That's why nga gilocalize namo ni rong karong adlawa ang kaning ingon nga sobra pa sa the big one nga possible nga maigo sa Pilipinas. Na. So, taga Manila diha.
1: Lakaw na Miles Negros.
0: Dili pod.
1: Dili
0: pod. Purting daghan ng tao sa Manila kay Five Pam.
1: Oh, kay siyempre dako kay na. Manila. Gatapok-tapok na gali na sila dira.
0: Gadagan-dagan na ng ubanda kay kulang
1: ang mga population dira sa.
0: Millions.
1: Millions.
0: Millions na. Millions ang tao dito sa Manila kay kita gani diri sa Negros Occidental gani million naman ta. Dol-dol naman tag 2 million sa Negros Occidental alone. Ah.
1: Grabe.
0: So, mauna mga ka-K5, hinaot unta nga ubayan lang jud ta sa mahal nga Ginoo nga di lang jud ni mahitabo aning mga
1: pala, mga panghitabo
0: pang, pangkining mga wala man gina-expect no.
1: Sana.
0: Projection. Mga pananawan sa Phoebox. Now. Pwede mo ma-explain diha kung unsa jud ni ang linog K5 Pam, no?
1: Ako gamay dire do nga gila.
0: Ah, sige.
1: So, kani kong linog mga higala, nga makasinati tag mga pagtayog, tugod ba sa kalit kapag lihok, pagkabuka sa mga bato nga nasa lalom o magpagawa si siya kanang kusog bitaw nga ilalom sa yuta kay Fibray.
0: Impact siguro.
1: Impact. Mm-hmm. Impact ilalom sa yuta. So mauna ni kini ang mahitabo ang paglihok sa fault o tectonic plates nga kaniligang pagatipak sa yuta. Dahil mukalit siya ka slide nga magdusuay ba? Kung baga katong latong gingon mga magduotanay.
0: Aha, aha.
1: Magduotanay ni sila tungod sa naipon nga presyon. Unya, ang kanipong dagkong mga batong nasa ilalom sa yuta, mga buak po ni. Tungod kay dili makaya ang kakusog sa paglihok o impact lagi. Unya, ang pagmugna sa seismic waves, ang kaning kusog nga gipagawas nga mupadagan o mga balod. Padulong sa dito sa yuta, mao hinungdan sa pag-uyog kay Fibray.
0: Aha.
1: Nga pag, mauligi na pag banggaanay anak nila, magduotanay na sila, diri sa lalom kay magdusanay baka ng mga yuta ba?
0: Burang mag-agaway sila, no?
1: Mag-agaway sila sa lugar.
0: Pwesto.
1: Sa pwesto.
0: Burang mga kura po dahil sa gobyerno, ni.
1: Magduotanay na lang nila. De, mutay o gita diri.
0: Siyempre, kita na may sila ang ga-control dito sa lalom. Narata diri sa babaw. So, wala dyan tayo mahimo. Bisag-asa ka manguyat.
1: Bisag-asa pa ka muta. Kaya mas lalom gagigot.
0: Oh, so kini ganing mga simulation na exercises nga ginabuhat sa ato ang mga authorities nga ginang drop eh, muhupo ka unya manago sila um sa lamesa. I don't know kung magamit pa ba na paging ani ka kusog ang giingon nato nga 7.2 or more than 7.2 nga magnitude sa linog kay 5 pump.
1: Minaw ko, February, morang di na siya na magamit.
0: Di magamit. Sa kuwan ng
1: guro? Ang mga rato naman.
0: Oh, magamit na siya guro kung sa naka sa ground.
1: Naka sa ground.
0: Aha. Pero kung naka sa 10th floor, naka sa 28th floor.
1: Alam mo, hupo pa ka din alam sa lamisa. Grabe ho.
0: Di basta-basta, no?
1: Grabe, delikado ha.
0: Ah, grabe ha. Ako nakasulay kong naka namin sa 10th floor, naglinog tinuod sa Manila. Burang budaga na dyan ko ba?
1: Kami, nakasulay mo sa 12.
0: Ang ako ang mga kauban sa opisina, katawa naman. In short, naanad na sila.
1: Ay, naanad.
0: Naanad na sila. Na...
1: Kami pero kasulay big dusi. Dusi kandana. Unya, delikado kayo, kanalikit na itong tiles day. Pag-uyog dyan.
0: So, grabe delikado ha, no? Grabe. Anyways, according sa research na to, Diriki Five Palm, sa istorya sa linog sa Pilipinas, naa naman joy na hitabong 8.1 magnitude nga linog sa Pilipinas. Naa na di ay? No?
1: Ano na din sa una?
0: Oh, kaniadtong Agosto 17, 1976. Oh, 1900s.
1: Oo.
0: Oh. Nga kinin maigo or naigo or miigo didto or naigo ang isla sa Mindanao. Sa Mindanao area. Last 12, kini kuya kakuyaw ba? Kay gabi eh, John.
1: Ah, gabi eh.
0: Kabuntagon. Last 12, 11 sa kabuntagon, kay Five Pang.
1: Ah, kabuntagon. Abis oh. Gabi eh.
0: Gabi eh siya.
1: Kabuntagon? Ah, oh, buntag na rin na. Oh,
0: oo, oh, ana. Unsa, midnight, para sure ni mo, midnight na lang.
1: So, mga tawa na, syempre, hinano kayo sa katulogon. Ako ba na nagagok? Okay, tunga abis sa gabi eh.
0: Tulog kayo.
1: Oo. Oh.
0: Purting tuluga. So, ang mga nangamatay, ani mga kaki-five, no? Naa or ang mga naguba ani nga mga kuan nga mga
1: building
0: so far jutay siya.
1: Oh.
0: Kaysa maong panahon
1: gamay pag building
0: gamay pa man og building
1: mao din gamay pag naguba.
0: Pero daghan ang nangamatay ha.
1: Oy.
0: Naa sa 5,000 to 8,000 kay 5 pam.
1: Ubay pud siya.
0: Ubay pud oy. No? So kani adto ning 1976. Kaniadtong 1976 dira sa area sa Mindanao.
1: Mindanao.
0: Ah, sa area sa Mindanao. And naapadyoy uban nga nahitabo mga ka-K5 nga mga linog diri sa atoa sa Pilipinas pero dili na ana jud kakusog. Pero naagya
1: so, pa yung pinaka-worst yun, 1976.
0: Na,
1: daghang kayo nakalas. Katapod sa gihulgan sa una, kusog po to.
0: 6.4 to eh. Ang sa gihulgan.
1: So mas kusog ni 7.9.
0: Naigo po to diri ang kuan, naigo diri ang San Carlos pod.
1: Pero dito gito ang epicenter, no?
0: Oh, sa Gihulngan.
1: Kay grabe naman itong mga kalsada dito, nangabuak naman itong
0: daman. Daghan ito nga matay po dito, di ba?
1: Ubay po ito saan. Ato gito si Presidente Ninoy Aquino ba ito?
0: Hmm, iha pa ng time, 2012 ata ito, 2013.
1: Grabe.
0: Ana. Okay, diridyod ko atong sa San Carlos, di ko ato nahitabuan ba?
1: Timing ka dito.
0: Natimingan ko dito nga, purti po ng dagan ako ato, kay nga no, nahitabo to mga 10 o'clock sa morning, more or less.
1: Oo,
0: mga last 3 sa hapon, gurto, last 2, ning dagandaga naman ang mga tao gikang merkado, mga tao dito gikang sa baybay. Kaya ingon nila kuno, ang tubig nawala.
1: Nawala. Ay, sa baybay.
0: Oo, so tsunami to ilang hihuna-huna. Apil po kung dagan patugong patubang dito City Hall eh.
1: Dagan po ka, pero wala pa kang kita sa dagat.
0: Ah, wala pa eh. Siyempre, hulton
1: pa naman. Alam nga, wala tao pa manibro dito.
0: Oh, di na ko mahulat eh. Taon sa...
1: Mahabtan ka.
0: Dagan-dagan po ko. Pado, kini mga tagpaminaw na to ron, nga taga San Carlos, naka-sinate yung uban din eh. Oh. Dagan-dagan po ko, niya kong sakyanan, nabilin lagi sa kuan, sa plaza.
1: Nabilin mo. Nagdagan ka para mas dali.
0: Oh, kay di magkakalusot. Puro naman pedika, mga tricycle, mga tao, gadagan-dagan. Imagine mo, pila kabuk mga balay dras, duplins dagat sa barangay 3, barangay 6, barangay, oh, dira dyan napita.
1: Oh,
0: dira sa boulevard, dira napita, oh.
1: Dagan ka na namuyo,
0: sa brosis, sa tumoy diha, na tana na sila, nanagana na sila, gipangbiyaan ang mga paninda sa merkado kay 5 Pam.
1: Bisag ako naman, oy.
0: Oh.
1: Bala ka din tindaha ka.
0: Pagkakita na mo nga dinaganay, dagan po mi.
1: Ah, syempre.
0: Pagkaabot ako mga gaisa, no, burag wala man, o ning balik ko, kay gikuha na ko kung sakyanan, anugon kayo.
1: Sumoto, kapoy-kapoy, rin ang
0: pero pasalamat na sa mahal nga Ginoo nga,
1: wala dyan.
0: So, manay na nahitabo ato, kay naning singgit lagi ko nung burag
1: tsunami.
0: Sinami na yung pangalan ato
1: sinami.
0: Sa anak. Oh.
1: Sinami.
0: Oh, sinami, asa naman ka? Pagdugog sa tao, tsunami man yun. Anak ba? No? Pero ilang taon na mo ang dagat, wala may movement sa dagat. Medyo,
1: okay.
0: Diri sa Dakbayan San Carlos, burag layo-layo ang tsunami nga mahitabo diri. Kay naamay, kuan dira agon, naay si Paway Island diha kay 5 Pam. So di pod ani ka lapad yun ang dagat kay dito sa Picas dito Toledo naman Cebu. Pero di na to na makuha na ma-predict ha, wala tay ideya aning
1: dito manigurado.
0: Dito manigurado nga dili jud kay
1: mas nindot bigay dili ta sigurado kay fiber kay mas atong magpagpangandam ba.
0: Correct. What if bikaron kun dito in town na pihak sa tunga-tunga sa kuan sa tunga-tunga sa Sipaway og Toledo.
1: Oh di.
0: Nga dito ang tubig mapihak be. Oh mabuka dito mabuak. O maigo gyapon diri luoy kay taga Sipaway.
1: Di luoya eh.
0: O luoya. So pero anyways, mga moyo lang jud ta nga dili lang kay 5 Pam.
1: Mao ra magyud atong kumbaga, mao ra magyud atong power, mao ra man atong espada kay di man to control ang mga ingon ana nga panghitabo.
0: Oh, ingon gani diri ni Sir Alex sa Kawela no, simbako to tuon simbako tuon oy sir ma'am to araba
1: simbako tawon
0: ha tawon
1: simbako tawon
0: okay I'm sorry to araba akong anak sa Cavite Diyos ko maluoy ka punggi in tawon maluoy ka bitaw no so according ni sa kuan ma'am ha, Sir Alex ha, according ni sa report sa Facebook sa ilahani so this morning amo rin gi-discuss amo rin gi-expand ang istorya so that nga maka kwanto ba makapreparar po to ba
1: makapreparar
0: oh kay may fault line ang kwan eh may trench ang kwan eh ang Negros sa island region no naata diri most likely sa Negros
1: so may posibilidad jud siya
0: in fact nagsubay sa San Carlos ha from Gihulngan to San Carlos Calatrava and Toboso oh that's why nga naatay mga liki-liki diri sa diri dapitan ato. Nagsubay ang trench mga kaki 5 diri sa Dakbayan San Carlos na dira sa Medina oh.
1: Wala pila mga ito diri sa pa sa Pirukawan oh.
0: Oh, dira so gi kagihulgan siya. Oo. O nya dito na pod nga Picas nga bahin dito sa mga Sipaway Sipalay. Oh, dito na pod nga part mga Sipalay area, mga hinubaan, no, may mga trench po na diha. Pero mao na lagi, ang pinaka-sentro according to Feebox is Metro Manila. Mauna ang Kuyaw, mga kaki-5. So, ang Pilipinas karon hinaot-unta si Presidente Bongbong Marcos. Even though, nga wala taani nangandoy, kung di dyan ta mangandoy ani. But part of the preparation.
1: Mabita na lang paimangno ng Feebox kaya para makapreparar.
0: Yes. Una-una, kulang tag mga gamit diri sa mga pag-rescue kifay pump.
2: Tulo manun sa mga lamang
1: inip at
2: isuwat ko sa pinampayan. Toro de los Pueblos.
0: Walay mga gamit.
1: Walay gamit. Maunay una yung problema.
0: Imagine mo pag naay mga sunog, no? Dili lang diri sa San Carlos, no?
1: Tibuok.
0: Dito sa Bacolod pag naay sunog, wala man ta nagpakanubo sa kuana sa Bureau of Fire Protection.
1: Oo.
0: Pero una pa na usahay ang mga rescuers aning mga volunteers nga mga volunteer nga mga fire brigade, di ba? Monjay, masunara nimo.
1: Una pa sila rescue.
0: Una pa na sila sa dagan silang gamit.
1: Kina sila. Dagan sila gamit kina, ang mga volunteers.
0: Oh, kina mga private na. Kini mga chamber, mga amity, mauna sa Bacolod, daghang kayo na, mga Tanduay, San Miguel. Kina sila, mga private na sila, nga mga volunteer fire brigade ng tawag nila, ana. Nga kung naisunog sa like Bacolod, mga Cebu, mga dagkong syudad, mga Dumaguete, may mga grupo na sila. If naisunog, una pa na sila usahin abot dito sa sunog.
1: No.
0: Unya, kung naay mga rescue hon, no, na i-rescue, mas may gamit pa sila ikumpara sa gobyerno, nga ang gobyerno mas daghan og kwarta nila kay naa nang tax nato di atanan.
1: Mao na yung atong kiting an-an. Yes. Ganun kulang og gamit.
0: Wala nato ginakuan ng taga BFP nga mga men, ha. Ang BFP office, ang departamento mismo dili ang mga tawo.
1: Wala pa labot ang mga tawo.
0: Oh, wala. Kay nga trabaho dira, nga trabaho ra pud na sila. Unsay buhato nila?
1: Ugon sa gamit na dira, mao pa lang gamiton.
0: Mao ra pud na.
1: So, dili sila tong gibasol.
0: Oh, wala tagabasol. Ang Department of Department of Public Works, ang Bureau of Fire Protection itself. Mao ni ato ang burag naghatag tagaway nga kuan ba nga kulang ang ilang mga gamit diha. Bisag mga ladder o sahay, wala kung sala.
1: Nasumpay-sumpay na nilang tawo.
0: Balo.
1: Patong-patong ba?
0: Diba? Diba makita ni mo na sa mga sunog locally? Nga pag-abot dito bisag ang ilang kinang hose nga ginagamit
1: dili mo agas
0: og tarong kay napilo-pilo na
1: wala kalayo dito ning imbis gamay punta to ning ako nagtaman
0: ana ka poor ang serbisyo sa Bureau of Fire Protection. Ang department ha, usbo na to base naminaw ang taga BFP San Carlos, dili kamo nga mga men ha, ang departamento mismo nga burag wala gitagaan og dakong pundo, gigahinan o dakong pundo for that matter, nga magamit if just in case na ay mga emergency like sunog or unsa pa diha, no? Hindi na to ma-deny ang tinuod kay Fay Pam.
1: Burik, makita mo yun na to.
0: Makita na to ang realidad. That's why bisag ingnon pa na nato diri, di na makaingon ang gobyerno, makakramodra. No! Kay kitaan dyan na to nga kulang. How much more kung mga ingani na dyan nga mga insidente nga mga lino nga mga 8. Something magnitude according to Facebook. Makita nimo ang mga igo dito sa Indonesia? Igo sa ubang linog dito nga taga 7.8
1: Venezuela.
0: Oh, Venezuela ba to nga ang patay ato puting daghana?
1: Siya Ismail Capinto.
0: Ana ka worst ang mahitabo kung muigo ang ana ka kusog nga magnitude. Ha? So just in case man jud lantawa na mga building, oh. Na muunsa na lang ang Pilipinas. So, ang Pilipinas dapat karon si Marcos, kay siya man yun ang presidente, dugay pa man ka manaog Marcos 2028 pa man kung di ka mamanaog niya karon. Palihog lang. Di nato ni ingnon nga ang kining gisulti sa Facebook, yaga rani. Dapat we will take it seriously.
1: Dili na magpagawas ang Facebook sa
0: yes.
1: Kuan ay kung walay kuan ba?
0: Wala slay basis.
1: Walay basis.
0: Oo. Unpredictable siya. Di na to ma-predict mga ka-K5 ning linuga, pero much better nga naka-preparar ka na. Bao naman na diya. Atong
1: na ito. Ito maobra niya. Preparation.
0: Preparation lang yun. Equipments.
1: Mahimo palang maglutaw ta. Para dito kasi natin glinog.
0: Pangputol sa mga kabilya diya. Mga cutter. Daghanon maina.
1: Oo.
0: Asa mga evacuation center.
1: Maunta na yung dapat.
0: Oo. Ang ilang man ang dasig ramang good sa Pilipinas. Good K5 PAM.
1: Unsa man.
0: Sa mga emergency like this. Abinimog unsa.
1: Unsa man.
0: Ang tulo ka kilong bugas og dilata.
1: Noodles.
0: Noodles kag amo na. Nga amo na ang ilang madasig 5 ka kilo bugas.
1: Maura gini ang madali nila. Sardinas. Sa mga kalabidad, mga traidya.
0: Oh, money dasig kay ang mga taga DSW di man po'y una katilaw po na usahay kini sila. Pero...
1: ang uban ganit nila, oh. Dali pang hatag, nga kuwan na, nga lagom na ganit, nga kaging na lang bukas.
0: Na, nga kuwan, ang uban, pero taguon pa.
1: Oh, taga-taguon. Sa ako na ganit, gamuson.
0: Dira, no, ng Pilipinas, medyo... dasig-dasig sila dira.
1: Basta ang mga inana, hinabanga.
0: Oh, pero kina mga equipments kay importante nga gamiton sa mga calamities pariho aning linog, bagyo, sunog, baha. Nako, lawlaw kayo. Dugay,
1: dugay sila dira kay fiber kay mo gasto man sila taman.
0: Lawlaw kayo ang Pilipinas.
1: Mayro pangawkaw.
0: Bitaw. Dili malain ang kuan ha, ang mo preparar kay Five Pam.
1: Dili oy.
0: Dili malain. Oh. Ingon diri ni si Bueno Fablio, kato nga linog sir diri sa San Carlos. Nakasamot sa ratol sa mga tao sir nga may tsunami kay wa man to mo brown out unya naka live sa TV nga naay tsunami alert maong ning dagan na lang dayon wa na gani ma off ang TV bitaw. Mm-hmm. Grabe daganay ato eh si Sir Boy Guru aning panahuna naa ka sa City Hall Sir Boy no. Oo. Ingon ni Madam Carmelita Barbicho. Oh, soon to be amahan inahan sa kagawad.
1: Kagawad.
0: Good morning Sir Brian and Ma'am Pam, Kuyawan ng the big one, sir. Lami good news, oh Lord. Oh, sige. Ah, sige. Ayaw lang in town Lord. Bitaw, mauyo jud ka nga ayaw jud kay lisod ka ini, no? Mga igsuon na to dito dapita.
1: Duoy kay pasin.
0: Sige, oy. Basig wala may kwarta diha.
1: Wala George K. Febre.
0: Ah, pwede mo makaprenda sa inyong ORCR sa sakyanan. Di gani, titulo sa Yuta og Balay K. Febre BAM. Hmm? Dito sa Asialink Finance Corporation. Ano?
1: Ayun.
0: Kay kining Asialink Finance Corporation, galawat ni sila og prenda. Taas ang appraisal, mubo ang interest.
1: Ayun mo, ninindot kayo.
0: Na.
1: Ang interest maba.
0: Hmm. O niya, ga-finance po ni sila kung gusto mo mupalit mong sakyanan. Nga wala mo'y pang cash jod, no?
1: Cash ko lang.
0: Oh, sila'y mubayad niya, nila nakamubayad. Mm. Pero staggered na siya, monthly na siya.
1: Monthly na.
0: May interest, of course, pero gamay.
1: Oh, syempre, asa man ka mga utang, wala interest na.
0: Correct. Maupo na sa mupalit kag balay.
1: Nakon.
0: O yuta, pwede po sa Asialink Finance Corporation.
1: Hinduta sa?
0: Oh. So, asa man sila dapita mga kaki-five na sila diha na himutang sa Center Mall Region at bang sa Emerald, no, na sila dira mga kaki-five ha? Adto lang mo dito pangita si Sir Celso Kabatuan Jr. nga kumudagan ni Konsehal San Carlos mudaog na lang yun ni kay sikat na kaya yung ngalan ron. Hindi na man ron. No? Sige, pagbalik na to dugidugay mga ka-K5 ano? Pagbalik na to dugidugay, istoryahan na to ni ang kining alleged nga naaman yun di ay mga natipdas atong ni aging panahon or last year diri sa Dakbayan San Carlos according to the authority kay Five Pump.
1: So nahitabog hindi ay sa una.
0: Oh, sa usa ka village ha. Hello? Sa usa ka community nga daghan di ay that accordingly kini nga mga nagtipdas basig wala ni sila na
1: nagpabakuna.
0: Pabakuna sa anti-tipdas kay Five Pump. Once again, I would like to clear wala mi gahulga diha aron nga magpagbakuna mo ha depende gihapon ninyo. Kami ga report na jud mi according sa mga doktor nga na istorya sa among reporter dinhi.
1: Yes.
0: Unsa pa ang ubang balita pagbalik na turon steady lang kamuda ha.
1: Standby.
0: Okay, ang pagbalik na turon. Pinasahi ni nga balita oh. Ingon kay pinasahi abnormal. Dili joke lang no. Kining usa ka SK chairman nga ang nakatilaw og 20,000 pesos nga scholarship grant sa usa ka barangay diri sa Dakbayan sa lungsod sa Calatrava ang iyahang igsuon. Pero imbis nga iuli ang kwarta gihatag na lang jod for the reason nga deserve man dud nga makadawat aning 20,000.
1: Mas talabangon pud siguro no.
0: Talabangon pud
1: siguro kayo.
0: Sige, pagbalik sa
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TJX 500.
4: Oh, si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. Oh, TJX 500. Duha lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang TJX 500.
3: TJX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako na sab si Doc Ramil Oy, nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa TJX 500 o kamay TC. Ang alkaline nga vitamin C kadaadlaw alang sa imong maayong panglawas.
6: Kung na amangani organ sa lawas nga daghan kaayong functions mauna ang atong atay kini adunay kapin sa 500 vital functions apil na ang paghimo aning bile or apdo pagkuha sa mga toxins o waste o ang pagbreakdown sa mga fats sa small intestine during digestion kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma
7: kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ sir GP usa ra ang pasabot ana mudaghan pud ang mga free radicals.
6: Ay!
7: Ang atoang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
6: Maudyo.
7: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
6: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay Doc Ramil or atong tawag nga balatian sa atay mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
7: At pasabot ana Sir GP gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga motubo sa atay pero kung mudaghan na ni mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
6: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
7: Sayon ra man jud na ang solusyon Sir GP.
6: Oh.
7: Inom siya DTX 500
6: 2
7: to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang bang sa imong atay.
3: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pa
9: naayo na ako.
3: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
7: Ang ALT usa na ka liver enzyme Sir GP nga makita sa atong atay.
6: Atong atay.
7: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun Sir GP nga limpyo ang imong atay.
6: Ay,
7: no, gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Maupod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
6: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom. Mao kini ang makapahubag sa imong atay.
7: Mo na Sir GP, nga kung pala inom ka kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang detox o pang pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobra nga kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
6: Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramil oy saying may panglawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
11: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong si ngan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: D3Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason.
12: Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
5: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.